0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisakitan ng kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisakitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng kiyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mungod to, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, gapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag-abot niya, nagitainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siya kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuan niya siya, kanang energized siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ikaw ano, iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng mundo nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, yes, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yung gikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Ito ang picture this ako, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito kasal, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnal ko, bin ako katindog.
0: Bawa
1: ba? Bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karong pastor, nag-sakit, anak din karong nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan po na pastor mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa sente pastor, inon ang naik diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pangini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay asa ilaw, init kay ako ilaw.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag ni utom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, gi kuanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yung hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ngayon ko Lord masalig din ko din mo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala direct balay iuli ko. Ipa, inom na ko na ko siya Digimax gi dubol niya po na ko duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor wala na din siya na-admit maay na siya karo naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, uli gikan sa balay, gikan sa yang trabaho.
1: Tapos,
0: tapos di kaya ang lawas, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, buha ka buok niya. Pagkakuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kaya yung paminaw, murang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong gumbi Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og VG Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Teresa Ejero sa Hingaon City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas, din boto, din na ulian. Din karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya, tulo ka baton, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Mark Gitiling niya, pastor, sa Marihatan, Pambahanan.
3: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
6: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa Aroma, pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, pastor, sa Aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
3: Naka-arthritis.
6: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
3: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog
3: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong Aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
7: May good news!
8: Hello! Ay, unsa koy good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Everybody line up!
14: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
14: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na tadiri no?
17: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: kinabahan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yung ko, yung sa'y sakit niya, kalintura. Kung sila higod ang bidimak sa friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka, nakaliha. So, nag-yod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak, nagpalit ko sa malandag. Yung siya nga, kuanab ko, bi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o pag ito din yung ampuan. Kaya ka nang naayag yun ang iyang anak.
6: Okay.
5: Na, kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus dalon, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Kanang, magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
6: Okay.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisya.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
0: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya ne!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
0: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
0: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
0: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Tagawao ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak, Pastor, nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Biding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana, dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang perti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin, ano, gintik. Pero pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, na nag-ayo siya. May matambal man, Pastor, nga gintistingan kami, pero tungod sa BG Max, nag-ayo siya.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: May naaga, igan pa story tart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sang motor. Karon gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag. Nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
3: 98.5 Radio Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: O diyan kaibigan, palihog palila o tagaasa.
5: Mahimbong tagwa, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mag antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na ipalit na lang ko BGMAC, kay mo ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo kakong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: O si Ato Igan na Alex.
9: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
8: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor.
8: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
9: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
9: 5 kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga ng anniversary, uy.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
18: 90s.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit girapi din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Palailaan din ang taga-asa.
5: Ah,
4: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
5: Ako, Lord, gusto ko rin. Mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, magpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinubo ako araw-araw.
4: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
5: May epekto po, yes, sir. Sa manhigit sa Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng Vigimax caption.
4: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
5: Opo, opo. Sa karang nga, sa Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Bibimar, kanto sa programo sa sitio ng BKFM po.
4: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan. Nahaplas po kay Aruma na eh.
6: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
4: Oh, okay, duha ka Aruma, okay.
6: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
4: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
4: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo, Naya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat kayo.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Puruk 5 Bantal. Ang asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate, ang yang mataog, ang yang liog, sakit, ang yang lughan, maghuot. Sa dito kami sa hospital, nagkalit o tulukabok midimak, ang ipalitan siyang tulukabok. Pag-abot na ako sa hospital, akong ipainom. Tapos taon-taon, mga after 5 minutes, naman to gawala ang kapula siyang mata niya, ang yang dibate siyang lughan, ulag na kalma-kalma ba. Pagkaod to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingon rin siya nga bungok, pinang akong kwan, ang akong lughan, magawas ng taog. Sige, ang si decision sa doktor, magawas ta. Palit na po kung tulog ka bukde sa kwan, Alquino. Maraming itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulog ka bukde di makakano nito yung sigin niya. Okay. Inantin na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang pulas yung mata.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego blend jelly paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Unsa may ato igan?
1: Ako po, iteskimo ni ang aroma.
0: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
1: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
0: Wala?
1: Oo, ang katulang naplas na mo ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, Pastor Dan.
0: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
1: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya ne!
2: Happy anniversary, Lola, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni Atok Nii.

0: Radio Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Sakop ako ni Sonic.
2: Yes, unsa ato igan?
3: Ako ni ka testimony aning Digimax. Kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Muto pastor nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy sa Ginoo. Halin sa to sa karon wala na ginagsakit. Tapos ang mga bata ko. Amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Ay, grabe na. Patay na gin tanahon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura to gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
2: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: Quién sale para un tagasa?
1: Ah,
0: yes, padayon igan o sa atong i-testify padayon.
1: Oh, magtestimony ko baka bahin sa aroma pastor nga atong ang semana wala ko nakalakaw tungod kay naghubog ng tuhod nga plasa na ko pastor sa aroma sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
0: Taas imong sa man kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
1: O, nagpakit ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: sir.
1: Yes.
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, pagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalawin sa Gino, karong buntag, ato ng tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalawin sa Gino, o, naulian ng tarot, sir, dahil akong kilid.
1: Gahit mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, naghan kayo dito na ako. Mo, tinawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa Diyos karon, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. So, hospital na lang ang tapo kayo naghan ng dugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ayun, alam ako, palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, Nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagod ka battle ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Salamat yan.

0: sa Nipaliog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Uwa.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fixadist, Pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, bin ako katindog.
0: Bawa
1: ba? Bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nag-sakit, anak din karong nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente Pastor, inon ang naik diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pangini kay ang lahi man ang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayo oras, sige kung balik ang pangyayari.

0: XRK Radyo Kaibigan. Kinig 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo kay Bida. Your
1: number one radio. Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulang naplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Kinsa ni palihog?
4: Si Lucia Lastra.
3: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
4: Oo.
3: Unsa imong gibati?
4: Kaning mga tagid bitaw?
3: Dugay na nga imong giantos.
4: Dugay na mga 10 anyos bitok bu ka ko Vegemas pa na tumar.
3: Oo.
4: Nya nihilo na kung ka kala nga ni undang mong pastor kung makaayo gud ya ni undang mong pastor tumar ni balik man na. Ni balik na pud buog kuan.
3: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
4: Kung wala-wala na siya, ibalik niya sa customer.
3: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, aduna ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, aduna sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: May good news!
9: Hello, oy, unsa koy good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego Blend Jelly Paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
15: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
17: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ako si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas ito ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
4: okay.
5: Nangauga.
4: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
5: 5 ka buo.
4: Okay.
5: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Happy anniversary.
7: I love you. So
6: beautiful. Akong gift ni mo.
7: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di apa?
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May good news!
15: Hello, oy, unsa koy good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker,
17: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
19: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan
13: atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oh, sa may ato, Egan.
3: Ako po, testimo ni ang aroma.
2: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
3: Oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun kaya nalipay. Wala po.
2: Wala?
3: So, ang katol, nga-aplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So Egan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DK Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Yes, Egan.
8: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
7: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman ba siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka, bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
7: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragit akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
7: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, on siya ne!
9: Happy anniversary, Lola! Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
11: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga footok copy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: May buntag. Pala ilalang ga kasi ngalan?
16: Prince na Gabriela.
15: Na hospital ka lang ga?
16: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
15: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
16: Nakuma.
15: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
16: Nadaan sa computer.
15: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
16: Oo.
15: So, sa dahil na itabo?
16: Nag-inom na ko bigyamak. Naulian to.
15: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
16: Pulo kaadlaw.
15: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
16: Oo.
15: So, likay nagdulag computer?
16: Dili na.
15: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
16: Salamat, Pastor.
15: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
17: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
18: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po ka ka Roma na eh.
3: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka Roma. Okay.
3: Hindi ako pra. Ako nindos giyo kayo. Nagunuman ito. Nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon na yan.
3: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai. Salamat kay Gayo.
3: Salamat, iyo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: May good news!
12: Hello, oy, unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: May buntag igan, may buntag.
6: Ba complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Walilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung video makinati sa gahong sa Diyos.
5: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
6: Lugay na.
5: Nakagi kag hospital kaya natutungod sa imong sakit?
6: Juan, katong nag-abot na ako din ito ninda na okay, nagpamahala naman lang ko ato. Naayaw nga akong hubag atay, gikan sa video makinati sa gahong sa ito. Usa pa na ako, di pa balir sa kong mga anak nga, inana di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapit ang magkawin sa ginoon.
5: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog?
6: Norma, alisir mo rin.
5: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?

0: Sir Pulintoy, quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: O si Ato Igana, Alex.
6: Akong pasalamatan ng pagsikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuhan. Tamad.
5: Naunsa tayo mo na itsamad mong tiil?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor?
5: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
6: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
6: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
5: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
6: Lima ka buo.
5: Okay.
6: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, uy?
1: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
0: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Kanindot, no?
1: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihala po sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Haplas po kay aroma na eh.
3: Okay,
2: duha karuma, okay.
3: Diyan pa, naku, nindus diw ka, nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat diw sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindus na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhan niya.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, unsya ne?
4: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direct, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maupirahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y batayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bidimag kung unsay akong batayon.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan?
16: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May good news!
5: Hello, ay, unsa ko'y good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services.

0: GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
1: sama sa large format outdoor sticker,
2: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis, Pastor.
4: Naka-arthritis.
5: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog
4: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sa Kinunga sila magagamit ko ni ining half plus.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
6: Okay.

0: morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa iyo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
1: Pailayla sa kaibigan kong taga-asak ka o kinsa.
0: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
1: Okay, tayo. Maayong agad na sa iyo.
0: Mijimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
1: Yes.
0: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mak yung Pastor.
1: Maoba.
0: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kwan. Si Butika.
1: Okay.
0: Antun, nubuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
0: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyahan ng Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
0: God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
2: May good news!
3: Hello, oy, unsa koy good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
7: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

98.5 Radio Kaibigan.

0: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
1: Yes, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Graan, no? Inyo na po magkauban-uban sa kahanginan ang inyong naginusarang kapitan. This is DJ Jay, ang kapitan na mga chismosa. Only here at 98.5 Radyo Kaibigan. Oy, kumusta man mo diha? Ah, okay pa bas, all right ang all. Basin mo niya kang kuban, raan nagtiko-ko na. Oo, haska ang pagkatiko-ko ang yun mga higa. Parang naninibago po ako dini mga kachesmoza. Oo, kaya tingala mo nga wala naman diri sa pikas. Oy. Oo, naanad man ko nga diri agyod akong gikuri-kurian. Oo, gaya ito rin iya kung ano ay hata mo padayon sa unahan. At was ang pagkapasalamatan si Pastor Dan, ang kaibigan ng bayan, ang pastor ng bayan. Maayong, maayong, maayong, maayong gabi. Hindi ka mo, Pastor. Oga, syempre, no. Ang ako agyong muna gitawagan diri kay nganong nagtrangka man. Oy. Oh, nganong gitrangka-trangkahan man diri ah. Anak ko, hoy kuya. Oo, nganong nga sirado man ni diri ah. Bakit hindi ako makapasok? Oy. Ang layod. Pero anyways mga kachismosa, maayong-maayong gabi diha kaninyong tanan o kutob na lang sa mabot ni nitong sibihan sa Radyo Kaibigan 98.5 mauni og ato niya. But anyways mga kachismosa, nakapanihapon na ba ang all basin ang uban? Naghuyab-huyab pa. Oo, naghuyab-huyab pa dra kay Y Kids sa nakatigang zang. Wala pa nakalungag mga

panahon na basa rabating ulan yun mga kachismosa haskag yung pagkalami ang maglamon-lamon ba? Nga no, yung panang mga kachismosa nga basta kay ulan kay murag you know murag lami yung kaayo mo onsyo mo daw be lahi naman ang imuha oy lami kayong magnam na mga kachismosa samot naglami kay imuha ang ulang graa ba? Oo agyo naglibog po gahaman ako tuklo ko din eh. Oo, naglibog na lagi mga kachismosa. But anyways, mga kachismosa, kaya wala man ko nakakuray dali sa pikas lagi kaya naninibago po ako. Ang napakahirap po talaga ang maging baguhan. Baguhan talaga? Oo, naka-live ay tasa ko ang own account. Pag-search lang, mauna na si Dza. Huwag nga po ang ever support ibnong nga Jomega, mga kachismosa. Shoutout na to si Joy Ruiz. Hi, Joy! Oo, moro mo ginit, intawon mo yun. Hoy, Jay, ang ano mo, Jay? Oo, moing nga rin ginit siya ko, Jay, ang ano mo? Oo, regards ko ni Mother Dear, ha? Regards ko, Draog. Siyempre, kang mamuna, Israel Sumalhay. Maayong pagpaminaw, pagtanong sa itong Facebook live mga kachesa o moza. Asa naman ito? Wow, Dere, aoy. Nawa, mangyod, mga kachesa moza. Ano siya kaya ano siya kaya kag-agay o yun? Anyways mga kachas mo sa ganito program hatod ka na to sa Onza Mandaube. Oo, hatod ka na to sa VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Ipiktibog yung kanyo na yung mga kachas mo sa alang atong adunay mga balatian, dili na nga balatian nga scam. Sama sa balatian sa natunto sa gugma kay nagpakagaga. Oo, kasi ka lang hindi na maapil-apil, maapil gida. Oo, manangan na hindi na lang gin mamuyong balada sa kilid. Oo, kaya maapil-apil pag ito. Pag binulagay, talaga? Ay, talaga. Oo, katong mga legit lang ang mga balatian ang atong matambalan mga kachesmosa, ha? Diligin ang mga balatian sa natunto sa gugma kay Yono na. Oo, hindi kaya yan maano, hindi yan magagamot, uy. Oo, pwede lang kung sa legit na yung dinaramdam mo diha. Tumari lang ginagato ang VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Og, alang atong adunay mga rayuma at rites, no? Kay, ay, hindi mo kagol diha nga. Hala ka, kapoy. Sakit, mangyod tayo ni akong mga lukun-lukunan, kap. Oo, lukun-lukunan. Dapat, talaga na magiliw. Oo, kabalo po kung sa'yo lukun-lukun. Ipangutana sa kanga chat GPT. Oo, makabalo na rin mo kung sa'yo lukun-lukun. Palihok, masabda ko, buon sa'yo lukun-lukun. Talaga naman talaga ng chat GPT. May naaalala po ako pag ano na talaga. No, speaking of chat GPT. Naaalala ko ta talaga. Hindi naman masyado. Huwag kang mag-alala mga kachesmo sa kabisan pagmula ulo hanggang paa. Pilon pa imong lapalapang. Agikubal imong haplasan sa itong aroma ang pinagpalang ka. Ang pinagpalang lana ipiktibog yun kaayo ni mga kachesmo sa pwede yun kaayo ni mo siyang i-perfume. No? Hindi kami yung nangangamoy ano ka na. Oo, mabango po siya mga kachesmosa, no? Mapalit lang sa itong kaibigan center o sa itong mga local dealers mga kachesmosa. O syempre hindi rin magpapahuli ang Fuego Blend Jelly Paste mga kachesmosa. I'm pretty sure gina na mga kachesmosa. Napakasarap po niyan talaga mga kachesmosa. Samoy, nga naman yung kami sa mga kuan. Pagkaon, gina naman yung ka. Ay na taloy. Klaro na ganun sa kumpahan. Ito nga pagkaon na ganun ganyan. O diba, o siyempre, hi man, yes hello. Maayong gabi, o siyempre sa tuhan kaigang simple chuy. Kinsaman daw ba? Basta kaigang simple chuy na ganun mga kachesmosa. Si kaigang Chris B. Mapula. Yes, wow na wow. Alright, uy, maayong gabi, kap. We miss you, kap. Shout out sa akong families. Ako, Azawa, Irish, Mapula, sa among chikiting. Casey, Oga, CJ, Amina, Umidri, sa puro ka. 12 bagong taas sa developers. Oh, nakakamiss po talaga mga kachesa mo sa aina. Ganahan ka ako kay... Oh! Ewan ko na lang talaga po, no? O, siyempre, mga kachesmosa, ato ading iya. Alang sa katong mga nag-birthday, diha, happy-happy birthday ka ninyong tanan. Hinaot, hatangan ka mo kapis kay Kabaskog sa panglawas. O, more birthdays to come! Yes, po! O, naluto na? Ay, ako talaga!
daw na ano girang mga katiyanan tambang. Oh, syempre maayong gabi diha kanimo Sir Eduardo Feliciano sa Gaya. Oo, nakabutang Dre is watching ko, no? Ayay talaga, no? O, de, syempre, ako ang ipanibaya ang ako ang mga kuandrangan, no? Ang ako ang mga kachesmozo, diha, sa May Azamandaubi. Oo, de, sa May City Hall, City Philippines, mga kachesmozo. Oo, morag yung hashtag pagkaladzo, ladzo, yes, o, syempre, ako ang magigitong, oy, ato rin ipanibaya, no? Ang ato ang inahan sa Dakbayan, Mayor Ami G. Galario. Hello, Mayor. Yes, wala d'yo ko nakabalik. Oh, naiyo d'yo balik ha. Kay Dirita maniud to. Kay dito magkukusaya ha. Kaganina mga higala, mga kachesmoza. Kayo, dili man sa ingon nga watay ugambang. Oo, pero kay nakatimaw magkukog something wrong. Ngayon, no na. Yes, ayay talaga. Napakasarap po. Oye, happy birthday, di ay. Happy birthday di ay sa anak ni RD Aboy Glenn Galario. Happy happy birthday. Dito lagi ko kaganina. Yes po. Og syempre sa itong the one and only vice of Mayor Grizel Galario Fernandez. Hello VM Amazir. Balaw ako dito. Og hello mother dear. Yes. Ano pa rin yung pamamam ganigid si mother. Oy. Hello mother dear Genoveva Valenzuela Ruiz. Diyan sa May Zamay sa ilang balay malamang. Oo, diyan sa May Katumbalon City Philippines kang mother Ruiz diding man lang bala ni Zamoy. Hindi pa may pa Genoveva. Oo, hindi ko pagkuslota madra. O, syempre. Aha, kung sa panigiing ko ni Kuandre Hoymel, ikaw ba, Mel, ha? Ikaw, good, oh, Mel. Oo, hindi na kita nakita kanina, Mel. Alam mo ba, Mel? Oo, napakahirap kayang mag-isa, Mel. Hindi ako sanay. Oo, ikaw na siya, Mel. Ah, bayan ko sa nang kikwanji, panawagan na, sorry, good, ka, wala naka-assist ganina. Oh, it's just a simple thing, you know that, Mel. Sen daw? Simple thing, mag-grab mail daw nga. Suskurbina, good mail. Og syempre, hello! Aha, layuan, mag-ukayo niyo. Maglisog ng putagbasa, ine. Og kang Giselle May Pina. Og kang, oy, kang Linmar Dogs. Oy, si ante, wala ka na. Ay, naku talaga naman, giliyo. Oo, sa tuwang kuan day no kang Mother Norbing. Hello mother, nag-chikap na mag-unmi ka ganina gud mga higal ang mga kachasmoza. Oy. Oo, ano yung kung halak ka madir, mukuha na ba kuunya madir? Oo, din ibundak, ibunok ang ulan, ugming baha. Oo, nga naman din na siya mga kachasmoza, makakanta, mabutag di kuan, ya, balay ko sa langit. Oo, nakakuan mo ko, uy, maayong gabi, kapitan na, uy, Kuya Jay, Jay Broadcasting, hello kuya, kumusta man ikaw? Oo, asa man ka, karong dapita kuya. Oo, kay ba sinunya, uga, nako naman talaga mga kachesmoza. But anyways, mga kachesa moza, unsa namang urasa kay Basin Unya o gakuanta mga kachesmoza. Oo, alas 7:21 nagin mga kachesmoza o kining atuang programa. Oo, muro ba ka ng gig pa kurat-kurat ragyan mga kachesmoza. Yes, ayaw talaga. What a ban, ughan. All right, hi, maayong gabi ka. Yes, I miss you so much. That's why in kung alak ko ay mutingog yung balik ini. Okay, mura magyug napaka sakit kuya Edi. All right, ha, karon pa intawo na human og slice sa mga karni Ate J. What a ban. Laban lang talaga sa kinabuhi, Mel ng bayan. Pero anyways, Mel, salamat ka. Ayong Mel, og syempre ka nga, umay, si Madam Rose Jane Villaber, ang kuani ninong. Regards ko ka nga ninong, Mama Rose Jane. He's an all, mabuta ni araw, tanang older yung wang. Bakit nawala? Nawala naman itong sana older yung akoy. Napakahirap. Uy, wow, pinapanawagan ko po si Joshua Season diha sa May Barangay Sinayawan sa Developers. Now, one could you please fix the effects for the, you know. Kasi in

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Kasi hindi ako sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di makatidin ko nga magkalit o bigina, tulang kabukas na dahil na arang na ba mo, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kinsa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: yung mga kachismosa ato, nagirebe, nagyagzidza. O, ang tsura daw, hindi, again, matsura-tsura, mga kachismosa daw. O, makaayayay ka talaga. No, katong mga legit lang ang mga balatian ng atong pagadawaton. Ayaw itong mga kung ano, sama sa balatian sa walay kwarta. Kaya mga nawagyog ka na mga kachismosa kung naatay mga, kung naatay yung sinaah. Singkong giring-giring. Oo. Kung wala gito yung mga kwarta mga kachismosa, kaya nga nung magirang atong ginawa, marag tama na lang gadzod, abaga. O, marag di ka, diri na lang bang, bubida, marag, maginhawa ko, dili. O, marag na ko na sa kanang sa bulak, bitaw ang kachismosa nga, he loves me na. Oh, just something like that mga kachismosa. No, pero kung naganito yung mga kanang kwarta mga kachismosa, murag, wow, jug kayo nga ito. Ay, naku, napakasarap talaga ng feelings. Oo, murag na, ha, jug kayo ka, murag nag-flying in the sky mga kachismosa. Yes, pero kanang kwarta kwarta sa tibok, lawas, magludza, gadzod. Oo, nga nagito siya mga kachismosa, murag at tibok, katumang kaon, magludza, hi, baga ha. Oy, hello partner DJ Onyok ng Bayan, the one and only DJ Onyok ng Bayan. Mayong gabi idea kanimo partner. Bitong partner, oy nagisaydli. Oy, nako naman. Just ana, kana bitong gimingaw lang gyud ko mga kachismo sa tungod kay ala ko gimingaw medyo ko ay. Bahala wala mo ming awadra. Gabs. Ay nako. Anyways mga kachismo sa kay ala 7:24 na gyud mga kachismo sa standby stable sa mo diha ang mga nabuhi sa taas sa pika sa lang wa.
1: Number one means you're always on top.
2: Radio Kaibigan 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Margie Pilingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Na-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: May butang ni mo diyan, kaibigan.
7: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
5: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
7: Felix Villareza.
5: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
7: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naano sila pero ibalik daw.
5: Okay. Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego
0: blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Ay, nako, makahinom doon. Mabutaan ang mga kagahapon ato mga kachismosa. Ay, karabi itong why? Endless love. Raagad sa mga kachismosa. But anyways, mga kachismosa, ito rin ating bayaon ni mga kurong paki-shoutout sa akong mama. Na kusinira ni Abista sa Lurugan ang nanibaya ang iyahang anak. Nga gitang, gipangan lang ni Agmel. O si Mel Malihan, mga kachismosa, iyang gishoutout iyang mama. Giing na na kumag. Gusto mo na ipangalan si mong mama? Mrs. Kinigin si Mel. Alante, si Mel ay wala niya gingo ng imong pangan. O ga syempre sa kuang mate nga si Rogelio Ferreira ang manager na gadzad mga kachismosa. O ako diri nga nagpabilin sa you know na. O ayay talaga. O ga syempre matod pa niya Mama Mox Gamboa. Asa naman to'y nawa. O pasensya kayo Mama Mox ha. Oga, yes ma'am, hiog na atay mga concerns. Duo lang dayon ka momo, duo lang dayon daw kita dito kang Mamox Gamboa mga kachesmoza. Isa sa pinakagwapa niya staff ni VM si Mamox Gamboa. Pagsulog ganyo din sa Maya Legislative Building mga kachesmoza. Pagzakan in Zugamay, mag step by step by step. Gazod ka mo. Okay, kung di po mo muzakan mga kachesmoza, di mo po mo makaabot dito sa iya ha. Pagduo lang dayon mo kang Mamox Gamboa. Oga, siyempre kang Ma'am Charlene Lopez Enriquez. Murag diha nagprograma sa pinagpalang musika. Murag diri gibitaw Ma'am Charlene. Oo, di po ko sure. Diri ba? Oo, isa to nga pinaka-cute ni ay. Hello, Kuya Rari si Tor. Mamina, or bagi daw ko na siya eh. Huwag mo naman ako i-judge-judgean, Kuya ha. Kukusinutin talaga kita. Kukusungugan, or bagi yung ka-adzo ka. Sige, siya gingo. Sige, may video ko lang, Kuya. Saan mo magkasulod na ako? Aray nga, perte mga dyan. Pagkalaka, oy. Isa nga hanakap. Isa yung makauban. O, pag lingit-lingit ako, wama dyan kayo uban. Ikaw, Kuya ha, tinatakot mo talaga ako, huy. Kanya naman itong matatakot sila ang matatakot sa akin. O, da, syempre kang Ijon Ijon TV. Hello! Maayong gabi, Dol. Maayong gabi po niya. Kanimo, Dol. Ah, makakaroon, Dol. Oy, I miss you. Oo, gaitag panpe. Kanina ba si Ijon Ijon TV, mga kachismosa na ngayon. Ragay ko baliksing kung pa. Naghihatag sa ko, balik kinintos. O, perte gig isa, kaputos gig nga pa. Na ihihatag sa ko, mga kachismosa. Oo, plus gig, pakapinan pa yun niya. Isa ka litro nga tubig nga mineral water, mga kachismosa. Lagi, busog lagi, kapitan na. Poshlan man. Poshlan man nga way o gamda. Lagi. Tagaan pang ijon-ijon o gisa kapotos nga pa. Lagi. Pura-pura man lagi. Kapitan na. Og syempre ito ni scroll up kay basig niya din ato mabasa ning uban ng mga panimbaya diri ah basig niya maduklan ta aha nawa naman oy. Okay, aha na to. Oga, si Remedios Malihan Alcantara. Ala, ante. Si Mel, kay karoon pa niya, gipahabol ang imuang pangalan, ante, no? O, si Mami Remedios Malihan Alcantara. Good, kinigit si Mel, ante. Kusnutar, kuglihod, tebe. Wow, nabad yung kunid sa gibalikan, ante. Dumot na, Nel. Anyways, mga kachismosa sa katong, wala pa nakani, nakatultol, nakadumdum, nakatuod. Kung asang si Bian sa radyo, kaibigan, naalang kita dapin sa dalan at pangzain VM. Mall mga kachesmosa. Naaara kita sa Dublin. Manang mo ingong kung naaara sa Dublin mga kachesmosa. Tungkol kayo naaara kita sa Dublin. Oo, marang ayaw gudod ka mo patungadra kay na purbida bidang. Hasgang, hasgang pagkadili kaduhang yung mga kachesmosa. Kay karong panahon na ang mga hanutoy sutoy na nabagi kayo ng mga sakyanan na. Basta nyo niyag na something wrong yun na gudod ka mo diha. Nakaka, you know. Oga, syempre mga kachesmosa. Kaya every Saturday na magkita mga kachesmosa. Mo sa Saturday last Saturday night diba? Okay, napaka-busy po talaga ng ating mga ka-schedules. Graanon sa di ka uy chismosa ra good diday mabisi ang mga chismosa chismosa trabaho po buza na si Zan. Hello Jay, maayong gabi uy. Uy, mahihiya naman tayo nito uy. Hello Ma'am Jean Bourbon. Oo, magayod ko ani uy. Oo, okay, kani pagtugin ako mga ka-chismosa ha. Kani mag-story ko sa Enzo ha. Kung akong isay-sayin. Ugunsa. Hitabo ang si Ma'am Jean Bourbon, gitawag na kong engineer. Yes po. Kaya bi mo kuno ko engineer gini si Mama Jean oi. Iko hello engineer. Kada kita gid mo ani ni Ma'am Jean ga engineer gyud ko mga kachismosa. Pagkaro kay ning siya hoy dili bi ko engineer. Ikaw gyud si? Imo jud ko tawag ko engineer gyud bi ko engineer. Oh, but anyways, Mama Jean, you know na soul bad. Wa ko ka reply Ma'am Jean oi, sama ning dream ko oi nagchismis mag ko dream Ma'am Jean. Patawarin mo naman po ako Ma'am Jean ha. O, ako na, si Ma'am Jean Borbong mga kachismos, ang kumubisita ka mo sa Buhatan, ay garaan, no? Oo, diyan sa may city engineers, mga kachismos, ha? Oo, pagsulod ninyo niya, o nakasulod na mo, syagit tayin mo, Ma'am Jean! Mabala na din, isigunda na ninyo ang tingog ni mo, ingunin mo, Ma'am Jean, din isigunda ninyo nga, Manay! Oo, pangitaw ninyo si Ma'am Jean o si Manay, kaya mag-upan na magina silang duha. Di magina ingon nga magbuwag kay si Manay o si Ma'am Jean, naaragin na diha. O, syempre, diri, alam, makurog, nagyupuan ni Za. Ano makurog ko kay nakita, naku, basta nag-C-H-E-N-G, ching, nagin na. Oo. O, ingon, magina na siya nga. Ayaw diyo kong kilaki-laki ka, kusong bagong gini ka. It hurts, ching. Where are you now, ching? Hindi naman tayo nag, pareho naman tayo nag pinag a Pareho naman tayo ng bossing. Tapos hindi naman tayo nag-beso. Ah! Biso-beso. Biso-biso. Hindi naman tayo nagkikita. Ching. Pareha naman tayo. Pareha naman tayo ng ano, ng bossing. Hindi naman tayo nagkikita. Ching. Oo, asa man karon, Ching. I miss you so much, Ching. Would you please come back? Graan naman, ahagin ni abroad si Ching ba? Oo, nga, pinaka maabtikon, maabi-abihon, matinabangon nga staff ni VM, si Ching Pimentel. O, uy, ato aring panimbaya po ng iyahang Junakins, no, si Kuya Kurt. Oga, syempre, hi ma'am, pa-shout out po from Bagong Taas. Hello, mama. Eh, Ina Fairtex. Ina Fairtex. Oh, saan ba, ma'am Ina? It's just a fair, you know. Hello, ma'am Ina. Nakapanihapon na baka. Oy, sa katong mga nakapanihapon na, congratulations sa katong wala pa. Aw, nahalabala mo, draa. Panghuya, boy. Pagtikang nabitong mga kachismo sa akin na, naliwangaw ko rin mo, ay, amping yes, ma'am, salamat ka. Ayaw mo, kayo nalingaw. Yung kamakakit ako. Salamat kay Ma'am Jean, ha? O, oh, yeah, syempre, uy, hello, Manay. Lola Maxina, Maxima, hello, Manay. I miss you so much po talaga, Manay. Pakikuhit kang Kuya Jeff, Manay. Ang atong the one and only Manay Sol, mga kachismo, sa ang kacherva mo ni Kuya Jeff. Talaga naman ang oh. Okay, syempre, ito rin itipayan sa kahanginan. Ang ato ang inahan sa Dawayan Mayor. Hello, Mayor. Basta yun, wadyo ko, Mayor, wadyo ko, kabalik, oy. Basta on to man nga, yun na, Mayor. Basta, chika ako sa imo sa Monday, yun. Mayor Ami. O, syempre, kalik-kalik. Uy, busy sa barangay ka. Bantog rin nga, wagin ako makitaan si Ching. Abin ako nagkuan na ba ni abroad na ni si Ching. Ay ko, asa na magiging si Ching nga si Kurt? May po hindi ako nakitaan pero si Ching, wag yun. O, manaman na Ching. Laaga na mo, diri balik sa store. Yes, pag maulian na si DJ Ray, Manay. Manay Sol, pag maulian na si DJ Ray, mula ag bidihan sa inyo nga. Kay katong ganahan, biya kayto siya sa inyo nga giluto. Bitaw nga katong, murag samyang-samyang ba? O, siya magiging ganahan na naman katis po sa kanang pagkahalanga. O, yung anong halangan, magiging itong mga kuano. Ay, oo, nga nga. Balaan, magiging nga watay kaugaman. Ano siya? O, siyempre, no. Kunsay siyempre, oy. Oy, alas 7.39 na yun. 39 minutos ang milabay sa alas 7 sa kagabihon. O, nagapaminaw lang hihapon kamo. Dali lang sa 98.5 radio kay Bigan. Mauni o ato uni. O, siyempre, ato ang itimbaya. Ang ato ang mga kachismosa-chismosa. So, gutob na lang sa maabot niya itong si Biyahan. Maayong gabi kaninyong tanan. O, siyempre, mga kachismosa. Wa, may tubig, oy. Wang. Wa, na rin pagkutong ni Agi. Wa, moing rin rin ko ka. Wang. I need water. Could you please? Could you please give me some water? Isa man itubig, Drioy. O, man sa tubig. O, syempre, ito ang itim bayan sa kahanginan ng atuang isa sa atuang top nature, Ma'am Vina Paharis Antonio. Hello, Ma'am Vin. Yes, nakaka-proud po talaga itong si Ma'am Vina, mga kachasmosa kayo. Imagine, sa pila kalibong nag-take, board sa mga kachismosa og si Ma'am Vina nakatap po siya og dirigit siya nagikan sa Dakbayan sa Valencia. Yes po, makakaaka na lang talaga. Nakaka-proud po ng ganyan mga kachismosa. Kaya kung ako pag ito mga kachismosa, hindi na lang yung go magsiling. Hindi lagi ko mahambal, no? Muyong man lang ta-dream ninyo ako pag pila-pila. Hindi pala ako pag chindiha. Muyong man lang ko dream mga kasismosa. Pag ngayon, exam lang niya. Oh, score doesn't matter. Hello, Ma'am Vin. Oga, syempre, ramen o palabok. Yes, katugyod, oy. No, katugyod ang giingon ni Manay. Ganahan. Uy, lagu ganahan. Ganyan. Sisingan, masuka priminte. Oh. Uy, go ka dyan. Oo, ramen di ay to siya o palabok, mga kachesmosa. Og, syempre. Alas 7:49 na gyud mga kachesmosa. 49 minutos ang milabay sa alas 7 sa kagabhion. Og, sa katukadunay mga legit nga balatian. Dili nang balatian nga scam. Sama sa balatian sa natunto sa gugma o balatian sa walay kwarta. Kaya diha mang yuta magluya, no? Makaingon ikang hapak ako isang 1,000 City Mail. Isura gyud. Naara may mail pero lahi man to nga mail mga kachesmosa. Hello Mother Genoveva. Si Mother Diding man lang ni sa. Oo, ang mother ni Joy. Joy Ruiz diya sa may katumbalon sa Philippines. Mother, I miss you, Mother. Paki-regards po ko ni Mother Joanne. Oga, syempre, sa katong mga walay ikasudan. Diha, aniakit nai. Syempre, baligya. Baligya, kay dili mo niya kuha, uy. Oo, bisag pa rin ako, ay. Baligya, magyapon din ako sa inyo, ha? Ay, tako naman. Og, syempre, sa katong mga kuhan, ha, diha, sa katong adunay mga legit nga balatian, imin na nag-Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. O katong adunay mga rayuma arthritis, mga katul-katul sa panit, kung sa English pa, allergy. O aron social pod ba? Allergy, kung sa Bisaya, oh na, you know na, kagid, drama na siya, oy. O, gikagid ba, gidapaw-dapawan, gikagid-kagid, ah, nalaman na siya. Ay, naku naman talaga. Oo, ikan na siya mga kachesmosa. O, sa katong adunay mga pinaakan sa panit. Ay, pinaakan? Oh, make sure lang ha, nga lahi ginang namaak sa imuha, insekto ginang namaak, dili ang tawo nga bangag. Uy, purbida, katong basit niya, katong nagpaak sa imuha, ato pa itong mga iniaging simana santa, wala na kapanot, bras ba? Ang gata, kag ang ano, ara pada. Oo, waay niya sang kiibanan, gen. Oo, ingan na siya mga kachismosa, ayaw kabalaka mo yung kala. Uy, mahadlok man kung manghaplas ka, kay kuan ka, basit niya manimaho ko. Uy, humot, yun na ang atong aroma, bisan pag wala ulo hanggang paa, apilo, pag yun ang imong lapalapa, nga gikubal. Imong haplasan sa itong aroma, tungod kay humot, yun kay niya mga kachesmosa, mura ka og naka-perfume ba? Oo. Og sa katong mga walay kasudan dihan, nakita'y lamian nga, fuego blend. Chicken pastel, fuego chicken pastel. Og aron mas mulami, mawala ang bidli mga kachesmosa. Og ganahan magyuga. Mawala ang bitli mga kachesmosa, parisi sa tuang fuego blend chili paste mga kachesmosa, walang halong char po mga kachesmosa, napakasarap po niyan. Bisita lang mo sa itong kaibigan center nga nanimutan sa Alcuino Emporium, diha ginasasulod mga kachesmosa ha, kaya kung diha mo sa gawas, dili yun mo makapalit. Oo, marang sulod yun kayo mo, kasi yun dyan, nagtutuzok naman kami kapoy. Oo, nara diha, pag sulod ninyo diha, makita ninyo ang kaibigan center, o makita ninyo diha si ma'am Bern. Hello ma'am Bern. Yes po, siya nga to ang napakagandang ano dyan. Nadlok man ko ni Ma'am Bern. Oy. Hello Ma'am Bern. O syempre, ito rin itimbayang ato ang uy, si Ma'am G. O si Auntie Alang. Hello Auntie Alang. Congrats day kang palangga na ito na si June Chris. Yes po. O syempre, ari naman ni si Mr. Professional mga kachesmosa. Dili na ito ni siya yung anaon kay professional ba yan ni siya mga kachesmosa. Yes po. Sure gani. May ko yung sure. Oy, kinag-sure gani. Hapokon, bitaw ka itong isa kabukbainan ka kanangkuan niya. Credentials. Oo, professionals. Sige na siya mga kachesmosa. Si RJ Castro Verde, mga kachesmosa. Ay. Yes po. Oh, talaga. Sige pa. Otherwise, mga kachesmosa, shoutout lagi. Ay, maulad ko sa imo haga. Ay. Hindi naman talaga kita. Ako musta kap? Yes, I'm here. I'm alright. Okay, mas alright mga kachesmosa. But noise mga kachesmosa. Alas 7:49 na gid mga kachesmosa. Nakapanihapon na mamunya. Sa katong mga nakapanihapon na. Congratulations. Sa katong wala pa paglungag po draang say ha ha ha ha. Oy na. Ha ha ha. Good palang ka RJ. Ikaw good ga. Diyan wala nagigong nakakita sa imuha. But anyways mga kachesmosa. Our next song. A whole new world.

0: Radyo Kaibigan.
1: Alright mga kachosmosa, alas 7:47 na yun mga kachosmosa. That was a whole new world. New na yun kaharon. Yes po, new na po talaga. Alright, huwag nagkatawa naman ko niya Ma'am Gigi Umbaw. Oy, oy Ma'am G, I miss you so much. Ang akuang ka ingrun-ingrunan kay kanimanggod si Ma'am G Umbaw. Mga kachosmosa, ambot mukut-kut pabaka ni siya. Nga graduate naman ni siya. Oy, oh, professional naman ni si Ma'am Gigi. Hello Ma'am Gigi, katawa yun ko ni Ma'am Gigi. Pagingon ako nga mogin yung akong kauban. Oo, og syempre si oy Bez, asa na magkakaroon na Bez ko ay si Bez, I mean Dagimol Bacala, hindi ko po talaga to makakalimutan tong Bez, si Wap ko diyan sa mga Central Mindanao University Philippines year 2013. Oo, 2013 ba to Bez? Asa na magkakaroon Bez na nakasalaing no bansa? Yeah, may ano na si Bez Wap. Ang pingya perminti, I mean, Bacala. Okay, syempre, balay lang humana, panyapon, ikaw lapan, no? Bakit mo nahulaan, mother? Ala si mother, may manghuhula pala ni Joy. Hindi ka na, why ka na silinga si mother, diding, manghuhula pala, Joy. Oo, may ano pala, patag na ako sa kapalaran, mother, be. Patag na, yun. Oo, kay kung kuan, baka nang, matod pa nila, kaning, basta letter M, kay makawan, no, ni makwartahan, no, ni mga kachismosa, ay... Yes, makortahan daw ni. Pero asa man ni Agi, mother? Ay, nako talaga naman. O, nahuhulaan ni mother na wala ako pa na panihapon. Oo, maayong manay ni managna, manay ni si mother. Oy, wala gini, nag-ingon ang akong kauban nga si Zoe nga. Tapad, ramang ginong tami. Huwag ginong, huy, patag na kakang mama ba? Yes, nako. Anyways, mga kachas, moza, alas 7:50. Di pa rin, 48 pa rin. Oo. Hoy! Kutkut Japon, oy banat tawag ako kutkut ya kay sayang ang customer. Ana good Ma'am G. May pagkadra nga kabalo magyugang kay katong ako ang nakudkuran sa una, wa naman napakudkod oy. Oo, naghubag man daw to apil niya lapalapa. Tiaw mo na. Kukuray kanang gikudkuran apil lapalapa naghubag. Ana infeksyon naman dai mga kachismusa. Oy nako bida. Okay, syempre, oh siya, nang dakop, oy, o gangoro bishing, amping zad ka ni Habeshi, kung bati sa kuchina. Yes, kita mani nga, dako kayo ni atong station, mga kachesmosa, o ikaw, the one and only me, myself and Ira. O niya paglingin ni mga hoy, basa na yung magkaway-kaway, dra, ah, huwag naman po sana. Makanta naman po, huy, okay, syempre. O, diba, nagkatawa rin si nanay. Nay, ha? O niya, karong Lunis pohon, nay. Si mother, diding na ako mga kachismosa kani si mother. Mother! O, Lunis pohon, mother. Magpabasa ko sa akong kapalaran. Ha? May maayo magyukaayo ni mo. Muktag na si mother, diding nga mga kachismosa. Okay, syempre, mga kachismosa sa katong mga wala ikasunan, di hawag po kayo mag-alala kay naatay baligya. Kala nyo, no? Kala nyo pang hatan. Damn. Nako. Oo, naatay baligya din mga kachismosa. Ang atuang fuego chicken pastel mga kachismosa. O, aron mas mulami pa ang inyong kaon, di ha? Parisi sa tuang fuego blend at chili paste pa nga kachismosa. Tanawa lagi, oy. Oo, ganahan ka. Ganahan, mapugko. Sige pa. Mag ikaw ra. Ganahan kay kuani oi kani atong fuego blend at chili paste mga kachismosa. Basta speaking of mga halang-halang nagay mga kachismosa, napakasarap po kanang bitaw nga inibitaw gahaon nimo sa kananga init-init pa nga kanon. Ikuan na nimo nang atong fuego blend sus na bida. Oh, ganahan jud ka perminte. Ganahan jud ka perminte mga kachismosa. Og syempre alang atong adunay mga balatian. Legit lang yun ang atong pagkadabaton again and again and again. Legit lang yun nga balatian mga kachesmosa. Dili ng balatian nga scam. Sama sa balatian sa natuntong sa gugma. Kaya nagpakagaga. Gising ganang nga hindi na maapil. Maapil gidsa. O ama na ano. Kaya nga hindi na mapaapil kay tsura mo. Kung mahiribi ka na daw. Hindi agad matsura ng tsura. O may mga huy bakos. Tsura pa na. O makaanagi ka na mga kachesmosa. Noog ka tong balatian sa walay kwarta. Hindi naman kinamada na yung mga kachismosa. Uy nga, kung walang tayo kwarta, maglutsa, magzug kita. Uy nga, pagkaga, muginhawa ko, dili. Muginhawa ko, dili. Uy nga naman na siya mga kachismosa. Maraming nga, choose me. Basta, muna to siya. Oo, kung naamoy mga legit nga balatian, if nila ng Vigimax Plus ang pinagbalang kapsula, available ka na sa itong kaibigan center o sa itong mga local dealers na itong mga kachismosa. O syempre, o alang atong adunay mga katul-katul sa panit kung sa English pa, allergy. Graano? Kung sa English pa allergy, mangina siya mga kachesmoza. Kung sa English pa allergy, kung sa Bisaya uda, kagid man lang nasa kagid. Kagid talaga yan. Oo, pwede punin mo na siya inong kurikong. Hoy, kurikong ngay, naku talaga naman. Oo, baka plus sila na sa itong aroma anya, pinagpalang. Alang na mga kachesmoza, available gihapon na sa tuang kaibigan center mga kachesmoza. Og syempre, it's time to say bye-bye na mga kachesmoza. Sa sunod na po mga kachesmoza, sunod sabado na po ta magsaba-saba. Oo, di na kita deny nga sunod na po. Kaya ang atong oras pagkapas-pas-pas-pasag at sun mga kachesmoza. Kini na lang si Kapitan ng mga kachesmoza, only here 98.5 ang radyo kaibigan ang mauni og ato niya. Stress.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagawa pa ko na ni mga tarpulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
2: Na, apari ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, at doon ka ba doon? At doon may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalaka na ako ang taris to. Kay grabe na gud. Lukot-lukot na po. Huguntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong ibati. Nga grabe gud nga. Dapalinto na po. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masapot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga dua pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuhan akong tiyan ba na okay. Grabe gig na kasakit. Moto pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pila lang kaminutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatapos.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, sarador sa magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama na kaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So, dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako, nagyot, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Lord, loud and clear ka.
1: Ang fixed address, Pastor, nangana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag, Pastor, hindi ako katindong.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagana sakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay Pastor Minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ka sa center Pastor, yon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo igana?
1: Unya, pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, duha ka kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras, sige ko balik-balik ug pamilya. Ako ang hihilakan, kana kahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko og inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, akong ipalaboratory niya ini og yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagit na yung ma-admit ng kulod na salig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya ko na ko, doha ko ipainom sa iya. Kaluloy sa Ginoo Pastor, wala na din siya na-admit, maina siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nang maong atambal.
2: Amen.
0: Ah yes, Igan Palayog.
2: Napoy ka nang embroidery ayang ama-ama.
0: Oo.
2: Nya kanang gatubilan lagi daw dugo every 2 weeks pag lima ka bag.
0: Pag lima ka bag. Unsa day sakit niya? Kabalo ka sa iyang gibati sa laos niya sakit.
2: Oo. Nya presko pagito daw nga dugo.
0: Unsa day iyang sakit Igan?
2: Kanang benuspad daw man siya Pastor, nya mo lang itong gatubilan sa pwede og dugo lagi.
0: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
2: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
0: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Cancel, kumusta man?
1: Wala nang kayo, gusto mo magawin sa ako ang tiyan ba ito?
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun ay ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni pastor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, bili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang paristoto kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Ugun sa'y akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga, dapanito na po. Bugno nga singit nga, ikid masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit pastor na. Moto na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kog bigimak nga duwa pastor kay napanghangga naman siya madumikting chat pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na mi kay grabe man siya sa mabalaka og naalami ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Moto pag inom na kog bigimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: Oh. So human adto nagawas ang hangin, ni okay dai ni mongguan.
1: Duha na ka buhok pastor akong nainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, oh, ang sobra.
0: Okay. So human adto pinalang ka minutos na ayo
1: siya. 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizel o barangay

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DJ Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo nangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so
1: imong... Oo, nakuhaan na nakuhaan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto na wala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan Annabelle of...

0: Ayan, Indani.
1: Ayes, sa Igan, Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po. Niya, Prisco, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro kumis balinsa ko sa Fernando. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na tanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot din, nagluyan eh siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatana ko sa akong Andri Unsa, gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o ganang aroma, gita kuhan niya, gita haplas. Ngayon taloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaag na po ng Grisela kay birthday po niya.
1: Sa isang taan niya sa
0: Pagkataro, kalau isa Ginoo, maayon nagigayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kaibigan ninyo
1: dito
0: sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan ding, Mr. Sudan.
1: Yes, igan ding, sa ato igan ding.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na, pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang kudya o isa kabuk.
1: Isutiliya. Yes.
0: Anam-anam nun niya, inom.
1: Inom, okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko di pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa VG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan ang gukman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay na lupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnawa ngayang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidibak nga duwadod ka buo, pinahadlog din ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6 year old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oo, pwede
1: itong luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong ipay na mag-bijimak na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo.
0: Oh. Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimak.
0: Glory to God.
1: Oo. Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa BGM, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangitapin ka nula. Ato sa akong BGM, pahit ko siya ang Igan Vigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero natuloy ko siya, Pastor, wala, hindi lang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Lagi,
0: pila kapsula imong nainom?
1: Na,
0: salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vegemax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dakamang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama, anak, kaubos, karon.
1: Oh, wala ni, pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Siguro, pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Ay, taga-Lurugan. Lian. Ay, yes. O si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa Vigimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. O sa tayo mong gibati sa Lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Masa dahil sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro pastor dan yung kalibangon.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi Gmax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka.
2: Pastor Dan, yes. Si Igan Norma ni sa Mailag.
1: Igan Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
2: Okay na si Mel. Pastor Dan, akong gipa-double dosage sa Vigimax.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
2: ubo? Double dosage, yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa uto, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo, akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang Vigimax. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
2: please
1: kayo.
2: Pastor, sa Vigimax.
1: Yes, salamat.
2: Thank
1: kayo.
2: You,
1: okay, Igan.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Vigimax Plus? Yes, sir.
0: Kaibigan
1: Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turun Lumbore.
0: O, oh, kita kaasa ka Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. O, sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Matingala lang ko, kaya nawala naman, nga akong gibati, tungod na itong ginam na kung usalan yun ka, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Tol, Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, Tol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho, magod panday niya. Stress kayo siya ba? Iligulimikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, kapag di kayang rawas, pag-abotin sa balay, halos marang din ang mulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, duha ka buok niya. Pagkakuntag, hindi siya ngalami lami, kung kayang paminaw, marang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya o upat kabuok. Namawag po basto na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL. Makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay po sa nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba barangay ba? Yes, akin sa Nipaliyog o Tagaasa.
2: Ito ano yan? Igan yung Patuban ni Pastor.
0: Igan yung Patuban o barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte?
2: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Igan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
2: Nakakrush siya sa isang ikabatay na hurot niya. Pastor, nakurat niya.
3: Pastor Dan, si yes. Igan Normani sa Mailag.
0: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Dok.
3: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAC.
0: Salamat kayo. So, okay na siya yung ubo?
3: Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAC. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So, wala na siya mata yung admit. Salamat kayo.
3: Pastor, sa BGMAC.
0: Yes. Yes, salamat
3: thank
0: kayo.
3: You,
0: okay, ikaw.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako bana pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, bana diay.
0: Ang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, iguligi kan sa balay, gikan sa iyang trabaho. Tapos, di kaya ang rawas, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, buha ka buok niya. Pagkakuntag din siya nga lang, hindi ko na kaya iyang paminaw, murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Ripaliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko sa ato, igan din.
0: Asong mama igan bang, yung Twitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Twitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, dako na yung Twitter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Ang nakapalit nang kuliya o isa kabuk.
1: Isotelia.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Mo anha lagi ko niya pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Hello.
1: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
0: Eric Sutuan, Kadingilan.
1: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
0: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, ah, Paliog.
0: Good, hindi mo na sa BGM, Pastor, sa akong pwede akong ikot, pangkating karula. Ako sa akong OBG, Max. Pwede ko siya ang Igan Ligyan.
1: Oo.
0: Ah, pero pwede ko siya, Pastor, wala gilang katulad sa akong likod.
1: Gasakit ang imong likod, ah?
0: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
1: So, karon wala na?
0: Wala lagi, Pastor.
1: Pila kapsula imong nainom?
0: Naayos na, sa Vigimax.
1: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
0: Kuwari, Pastor. Dua ka buok?
1: Dua na ka buok?
0: Oo.
1: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
0: Naayos, Pastor.
1: Salamat.

0: Si Vivin Montesilio ni sa Purok Matbalin siya po sa Sardan. Yes. Na ako baron din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot din, nagluyan siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie. Unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa kita, inom na niya Bidjimas o kanang aroma. Gita ko niya, haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po mo dito sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa kita. Kaya isa Ginoo. Maayon na ligaw yung panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagi ko daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ganuspad. Niya, maulang itong gatawilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit karon kay wala niya dyan. Isbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magka

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Buti mo na ito sa BGM, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangkating katula. Ato sa lang kung BGM, pwede ko sila ang Igan Ligyan.
0: Oo.
1: Ah, pero pwede ko sila, oh, Pastor, wahagin lang katulad sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Yes, akin sa Nipalayog o Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganing katuban ni Pastor?
0: Ganing patuban o barangay San Francisco Don Carlos o sa ato masulte?
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member ng Began Bidong Gabrielio.
0: O sa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya, o nagpapalit siya sa kuwa, o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot, o mga pila na ka, sila iyan nakalit karon kay wala na, Jodlis, bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fix service, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na ama si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan sakit? Pag uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Na ama may... sakit din sa Miguel karon, Pastor, na siya nagsakit, ang Andre karong nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag, anak?
1: Kuan ko na, Pastor, mo ko nag-ikuan sa TV, kato sa pamingo toksin niya.
0: Ah, okay, kato murag mawat ang kagusog, unya, sakit yung mga bukong nga bukog.
1: Uli, ato ko sa center, Pastor, yun ang nais din sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit din, karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo, iga na...
1: Unya, pagka, kuan, Pastor, pagka, atong pagdaya akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginam sa Digimax, na yun pagka, kaglaw na akong nabati nga, nagsingkog pangini kaya, lahya man ay ang hilanap, Pastor, kaya nasa ilawom, init kaya akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Kanya, wala kayo oras, sige, kung balik ang pangini, eh, akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya hindi ako katindog.
0: Okay, okay, oo. Oh.
1: Kanya, pagkabuntag, may utom na ako kung inom o dua ka kapsul, pagka alauna, Pastor, nakatindog ko, pagkasya sa ginawa, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat kanya, sa Diyos, o oh, naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ako sa center atong Bernice, kaya sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, ang iini, o yan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kunya, di, wanan ko referral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, Pastor, baka kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Di pa, inam na ko na ko siya, Bijimak, di, double niya po na ako, doha ko, di pa inam sa iya, ha. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala naging sila admit. Maay na si Carol, naka-eskwila na si Gahapon.
0: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay Kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak ko, sabi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat kay Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay Kaayo.
1: Salamat kay Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

0: Sa ni Palayog?
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala, laging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so, imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...
1: Sinuod.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Igan Lord, loud and clear ka.
2: Kasi ito ang fixed date pa to, nag-anay ako sa center.
1: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ang nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindog.
1: Bao ba?
2: Uy,
1: oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nag-anay sakit, ang nag-anay ka mga nga-admit.
1: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksin niya.
1: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay, so may imong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
2: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
1: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ni hilakan, kana hilak ko kay dinako katindog.
1: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, ni utom na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka to, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
1: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
2: O akong anak pastor si Christian, idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni laboratory ania ini ug yan dugo kay sige ba pag balik yan hilanap. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan flip date dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
1: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Di uli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay, uli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
1: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
2: Salamat sa Ginoo pastor.
1: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
1: Amen.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hirida nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makatidin ko nga magkalit o bigima, tulang kabok ka sir Dandy. Na arang-arang na daw ko, wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Igansel, unsay kayuhang imo na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka nang tuan ka nang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imo paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VGMax Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, Pastor. Wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po yung ni Dres, kinilagyan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbibigay lang ni Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulupot kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pa pagpugo ato na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sa ako, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ginoo, good mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika. Kasama ang pastor ng bayan na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Ang programang pinagpala musika sa gihapon igsoon, nakahook up kini o mabati kini sa laing mga partner stations nato. Naguna ganiya nga nakasignify ang Metro FM at Trento. Salamat din kaayo. 89.1 kanyang tanan nga itong mga pinanggang tigpaminawan sa Trento o ba mga dapit nga sa maabot sa signal sa 89.1. Maayong buntag o gadang salamat sa inyong pag-atang sa atong programang pinagpala musika. Og diaw sab sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Salamat din kayo, Jesus FM. Nakaukap na ka dato ni mga oras. Radyo Kamayuli, ang Gasur Gador Sur. Og diaw sa Bigsoon sa Tribal FM, San Miguel, Sur Gador Sur. Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon. Og ang King's Radio, Hinatuan, Sur Gador Sur. I see the... Ang ato mga part, ang atong mga partner station diya sa Surigao. Salamat kayo kay usa sa mga probinsya nga ubay-ubay pod ang atong mga partner stations diha. Sa kanila naka-signify na pod nga madugo na kita karon diha ang DXRM diya sa Tagbina. Tagbina, Surigao del Sur. Aoga, mausap iksoon ang D1 FM Marihataga. By the way, salamat din kaayo ang atong partner station. Nag-signify ka na ito ganyan diya sa Bislig City nga wala pa'y internet nila. Aoga, sayo siya nakasignify. At least salamat din kaayo, naka-inform ka na ito. Pero ganyan ko nabasahan po itong maragnaan na internet nila. Sumunog na kita karoon diya sa Bislig City Pinagi sa atong partner station, ang Barangay Radio Kaibigan.

DJ Bong, sa pag-notify nga ni kanato. Then mo sa Bigson, ang D1 FM Marihatag, Metro FM Rosario, Heart FM Kalilangan Bukidnon, ang Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon, og ang DXMM FM My Radio diya sa Calamba, Misamis Occidental. Barangay Radio Gipo sa Mabuanga del Sur, og ang Real Betrayo ng Og City. Ato na kauban kahapon si Kaibigang Vinsar diya sa Hingoog, nag-broadcast sa atong partner station sa Real Betrayo diya sa nag-onboard. Og hook up na kanya kahapon at laong Sabado. May buntag sa atong mapinanggang tigpaminawan og mga kaibigan diya sa Hingoog. Og sila yung mga dapit nga naminaw sa Real Betrayo 104.9. O sa mga dagang tigpaminawan nato nga magsubukid kung di po magtingog ang istasyonan, salamat nga at least karon o ay kakulian. Mabati na kita sa Davao Region Ixoon, pinagi sa Big FM 94.5. Barangay, yes, naana din yun, no? Ang barangay radio, nakasignify na kita na ito nga naana ilang signal, naana ilang internet. Infinite Radio Tandag City o ang Radyo ng Masa Maasim. C102.9 FM Kagua at Surga del Sur. Power Radio Venoy Bamisamis Oriental, Radyo Bandera Jensan o ang ICFM Wao Lana del Sur. Kamusta diha sa Bus FM sa Lanao? Diya sa Kilikili Wao. Ato pila ka mga buntag igsuon, wa sila internet, I don't know kung wa paghihapon ang tugkaron. Anyway, JTFM Lambunaw Iloilo o ang Radyo Bandera Kidapawan City. Wa pa ang atong partner station diya sa Prosperidad o diya sa Bayugan City, duha ka mga Metro FM stations. O kapilusab ang duha ka Radyo Kaibigan stations din ni Samisamis Oriental, wa pa po da. Sa ato mga listeners sa itong Facebook Live, husband ko, may buntag, salamat kay kaibigang Kim Ramos, kaibigang Raquel Ramiro Balaba. Ako nakita ganyan nga naka-comment sa itong Facebook Live. Kaibigan Mercy Tagnuay o ba Talakag, nausawag ka puyo diya sa Cagayan de Oro City. Igan Leonardo Asadilio Bantutuban, Igan Victor diya sa Hingoog, may buntag ninyo Igan, mga buotang magtiayon. By the way, Ixon, madamo na po kita sa Radyo Sapol, Digo City. Salamat kay kaibigang Angelo Rigaspi, kaibigang Marilo Mankawan usab, maing paminaw og Mercy Buta Dulutalias. Salamat kay Igan ha. O kang Isagani Pukol, diya sa Malaybalay, may buntag ni mo Igan Isagani o Gatuto Konsinal Kantor. Diya sa Pandan, South Opi, Maguindanao, maayong buntag, magandang umaga po. Taga Maguindanao, o kanyang tanan diya, maayong buntag. Lipay ko nga natin mga listeners sa Maguindanao. Sabi diya sa South Opi, ayop mabuta sa Noro Opi, no? Maginahan ko nga pangando yung mabuta sa Noro Opi. Part sa Maguindanao kay dagan po diya mga iligay ng speaking ato makiksuunan o diha sa ibabawang dapit sa Maguindanao. Oh Lord my God, when I in awesome world. Osbon ko adlong Domingo karon mga kaibigan, nindot nga sa itong mata diya diya sa paradise. Bunawa na paradise ka bang lasana, maaing buntag ni Nova Bustamante. Tanan na itong mga ating paminawan sa Malaybalay, amin diya sakop sa Malaybalay, diya sa Upper Pulangi po diya ay may buntag yung tanan diya. Ato mga kaibigan, ayop nga makatapok ta itong mga functionaries kaibigan diya sa Upper Pulangi. Maaing buntag yung tanan taga Upper Pulangi itong mga kaibigan. Labi diya sa ilan ni Igan Bibi o Igan na Imo
to pangalan ni Kwan. Igan Inda, nga Apitilo. May bunta kanyo tanan dia. Igan Darwin, kamusta man po dia? Umasyo pinanggang asawa. Sana magdapit dia sa Aperpulangi, may bunta kanyo tanan dia. Dia sa busde, dia sa kulaman. Dia sa pulo o sampuang kita. No, kanyang tanan dia may buntag. Labi dia sa St. Peter. Balik ato ka bang lasan, kanyang tanan dia ato mga kaibigan sa poblasyon, may buntag kanyang dia sa townside. Katong pamilya sa atong kaibigan nga akong gibistahan dia ang kansang membro sa pamilya ni Panaw. Bago ay palang isoon nga ito nabistahan diya, may punta kayong tanalimot ng kusa pelido. Aog ta na ito mga kaibigan diya, labi ngayon sa mga David family. Engineer, Ate Virgie, may punta kayong tanan diya. Aog masab sa mga Villanueva family, kanyong tanan mga igan. May punta kayong tanan diya. Atong oras karon 14 minutos makalipas ang alas 5, by the way, hook up na kanato ang radyo kay Bayan Nagindingan. Salamat kayo. O, diya usap iksoon sa GE Clover FM. Ang Freedom Radio sa Iligan, kamusta man? Kaibigang Alagad Jun Anog, salamat ikayo. May bunta diya kanimo, Alagad. Diya sa Prokonsi, Sinayawan, kanyong tanan diya maay-maay buntag. Igan Sara, og mga silingan diya tanan, no? Labi la Pastor Bibot og Igan Gili. Nanay Luz Vitar, huban ni tatay diya sa Prokonsi, maay-maay buntag. Og bisan pa sa pamilya, nakansang minarsang nabuhi ikso ni Panaw samtang atua dito sa Morag sa Cebu. O niya, morag niabot na pateng lawas diya sa Sinayawan. Kanyang tanan diya, may buntag. Atong mga tipaminawan Sinayawan, ubay-ubay ni sila diha. Dagang salamat kayong tanan nga kasunod. Mga Leono family, may buntag. Atong mga functionaries diya. Iganjo, Joday Proctrice, may buntag kanyang iganjo. Iganjo.

Magampo sa tama, kaibigan. Katong oras karon 16 minutos na makalipas ang alas 4. Pwede may muntag sa mga Isada family at magkaila diha sa sinayawan, mga Isada family. Magampo ta, mga kaibigan, makaigsuunan.

Emily Kawangkusog, dalay ko ng Diyos, ikaw kong kalipay. Lilikagas, maayong buntag o maayong pagpaminaw kanimo diya kaibigan o musod na kaibigang Mary Joy Condoa, Rosalina Mariano Pante o Igan Anaduma. Thank you for listening. Isagan ni Monte 7, Senior Usa, may buntag kanimo Igan diya sa Payasan, Lianga, Surigao del Sur. Isagan ni may buntag. Amusab kang...

Dila sir na Anthony, may buta ka ni mo o gili na pareha. Kaibigang Danilo Magusara, may butag ni mo iga na Danilo. Usap po ni siya sa nagpabuto o gatabang para sa itong ministry sa dinang bisita kita diha igsoon sa Bislig City. Salamat igan Danilo Magusara o ba Bislig City. Yoselena Pinko sa maayong buntag na kanimo igan. Wala higayon igsoon. Nga gipasagdan o gibayaan ta sa Dios. Walay minuto o segundo sa kinabuhi. Nga wa kagibantayan sa Ginoo igsoon.

gihawiran mo ang kinabuhi ko. Wow, latusultiksyon, gigunitan ka sa Dios. Og wahi gayon, niya kitang gibuhian. Richard de la Cruz, gadati maayong pahuminaw kanimo kaibigan oga Mariel. Ora Bita, agasa si kaibigan Mariel, adya sa kaligutan Laak at Davao de Oro. Salamat kung may buntag kanyang tanatagalaak. Nalipay ko nga na mga ating paminawan, kining Laak, murag mabaning lugar ni kaibigan Chris Amor. Nagauban ka sa imong apelyido sa dalaga kabaigan Chris. Basit paminaw yung mga parinti dito sa Laak o yung mga kaila. Bantakulo tata maayong buntag niya sa Kabuluan. Crossing Kabuluan, Kabanglasan. Lipay ko nga ng mga taga-Kabanglasan nga nagkaminsay ka na ito karun. Salamat niyo mga igana. Ang diapod sa Miglamin. Ako mga iyaan diya, may buntag kayong tanak kong iyaan o iyaan. Ako mga igagaw, pagumangkon, no, maayong buntag kanyong tanan diya. Salamat sa pagpaminaw. Ante Diding, kamusta man? Ako kanyong tanan diya. Biki di Domo Usab, diya sa Baroy Kadingilan, Bukidnon, may buntag ka ninyo. O kang Itil Bansuling. Anto Mernalyn Calyuti Ascaris. Yakilolompog usa maayong pagpaminaw kanimo diha kaibigan. By the way, ang numero nga atong ginagamit din nga asa mo pwede magkapabot og mensahe at least atong bawaan nga naminaw mo igsoon na text mo sa atong numero nga 09-2771-1212. 09-2771-1212. Nanay Bibing of New Corellia, diya sa San Jose, New Corellia, Davao del Norte, may buntag. Salamat sa pagpaminaw. Ning atong program pinagpala musika o diya sa tagom kang tatay Francisco Yanong Tay, maayong aga diya kanimo. O gamaayong buntag pasudan, dili man ako madungog ang ingon na. Ah, okay. Kamusta diya ay diha sa kuano sa Kibawi, ang 93. Musta man ayop nga naka-hook up na ka nato. Kaya narapag ko isultian nga taga Kipulot. Tito yung toog 94.3. Di madungog siguro ba siwa pa nagka-sign on. No? Ato nga partner station desk, Kibawi. May buntag taga Kibawi. Kamusta man ang Light FM diha? Og ang Light Radio usab ni Pastor Tinako. Kamusta Pastor Ili? Murag pila ka buntag o kabantay nakasignify ka nga ni. Huwag ka pa ba talagi hapon diha?

Maayong buntag pasudan, kada buntag ko naminaw. Si Ranil ni sa kasisang. Ika Ranil, salamat kikayo. Og may buntag di akani mo. Maayong buntag pasudan, asat ake. Okay. Yan ako, ayop di ko malimot ha. Ako matubag yung pungutan ha. Kaibigang Susi diya sa Bislig City, Susi Zamora, o Bislig ha. Morning Pastor, magpaampo kung maayo akong ubo. Yes, igan na Susi. Lain yung ubo kay kung makainayak, tagbinulan po bago mo hawa. At tumilabay ang gabi eh, grabe akong ubo. Halos wa ako'y tarong tulog. Siko ubo. Timing pagin nga walay VGMAX sa balay. Kaya akong VGMAX anang gabi yun na akong gipadala ito sa likod kay na ako'y kauban nga pastor nga gilantan. So ako gipadala dito ang tunga sa garapa. Ambot nga nung giubo ko murag allergy lang sa tilaok nga ubo. Lain ng allergy nga ubo sa tilaok. I mean, allergy sa tilaok. Kamasikag ubo. Huwag ko ya tarong tulog ato. Hapon na ito mo ito nga atong gi-hook up kang pastora Igan Vinsar na ato programa kay huwag ko tarong tulog at tutuos sa akong ubo. Mayra kay nawara po pagka buntag na. Ang balaang pulong sa Diyos Ikson, ito magbasahon ka ron, is importante nga bahin sa itong programang Pitagpala Musika. At total libro sa Lucas Ikson, o sa ka-familiar kaing narrative, istorya, pakitabo sa Biblia, diya sa Gospel Ikson, New Testament, at ito naoni o gaatong pamalandungan kinimong parte sa balaang pulong sa Diyos. At isigutan ang usaka kanang ang tinuod nga pasalamat doon sa Diyos mao ang tao nga kanunay nagaduol nga to sa Ginoo nagabalik sa Ginoo ang akong gisalikan mo niya atong tanaon Lucas Kapitulo 17:11 ngadto sa 19 ay sa tanang adlaw akong hawito. May buntag di ay kang kaibigang Maricel Ganosa. Wala nga matod pa katabuntag yung paminaw sa program Pitagpala Musika. Matod pa niya maing buntag pasudan. Ako di ay si Maricel Ganosa, tagabuntag yun may maminaw sa imo. Gikan pa katumbuhi pa akong tatay. Katabuntag yun may maminaw. Salamat igan. Tagaasa man kay igan Maricel Ganosa. Malipay kumasairan kung asa kadapit. At least no, nataidya kung asang istasyonan ka na minaw. Iga na susan diya sa apira patagalan ibay buntag. Og diya usab ka nga iga na Cyril. Og iga na Joy Monteseven. Ang taon naghandom gito sila diya nga makabisita taon niya. Sa Las Vigils ang kabiyang nipanaw diya. Ekspoto sa ato si iga na Hill Adrian. Gabi ibay buntag iga na Hill. Akong pagkabasaon ni Ixoon, o may buntag di ay iga na Blake, Emilio Lumiston. Matupan niya maayong buntag pasudan sa CP Raminaminaw sa imong live daot among radyo. Palit rami o niya pasudan. Yes, igan, may buntag di akan himo. Murag na pa ko'y radyo diri sa balay. Murag na iusa ka buka. Nabili, no? Bagong radyo. Nga ito, napalit nga ito sa Davao. May buntag igan. Igan Bitol, igan Blake. Ato ni nga usas sa mga sponsors atong program Pitagpala Musika. Salamat igan na Bitol, igan Blake. Pag na ako dire, ako ning hatag ni mo igan na Blake. Ako ra ipadala in kaso di ka makani diri unya. No, di makani kay kasagaran mangoda during communion Sunday sila to makauban. Ang balaang pulong sa Dios ato

makita sa libro sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 11 ngadto sa 19. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan, atong pagabasaon karon. Usbon ko, Lucas Kapitulo 17, versikulo 11 ngadto sa 19. Familiar ka ining istorya. Ang giayo ni Jesus ang napulo ka tawo nga may ngilngig nga sakit sa panita. Kuya ni kay ang gigamit nga description din yung ngilngig. Sa uban, gitanaw nila nga leprosy, pero sa giligo manggo, di kini makita nga leprosy, pero ang makita niya nga grabe yun ka kanang extreme nga sakit sa panit. Muna gitawag nga ngilngig, igsoon. Ato tanawon, kini mong parte sa balaang pulong sa Diyos, versikulo 11 na kaingon, samtang naglakaw si Jesus padulong sa Jerusalem. Miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Og sa iyang pagsulod sa usa ka baryo, gisugat siya sa napulo ka tawo nga may ngilngig nga sakit sa panid. Nagtindog lang sila sa unahan og naninggit. Jesus, Ginoo, maluoy ka kanamo. Pagkita ni Jesus kanila, miingon siya, adto kamo sa mga pari og pagpatan-aw kanila. Sa naglakaw pa lang sila, nangaayo na sila. Pagkita sa usa kanila nga naayo na siya, mibalik siya kang Isos og misinggit sa pagdaig sa Dios. Milhod siya og nagpasalamat kang Isos. Kadtong tawana taga Samaria. O niya mingon si Isos, dili ba napulo man ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong wala may mibalik aron magpasalamat sa Dios gawas ni ining tawo nga dili o diyo. Og miingon si Jesus kaniya, tindog og pauli na. Ang imong pagtuo maoy nagluwas kadimo. Usbon ko, bersikulo 19, og miingon si Jesus kaniya, tindog og pauli na. Ang imong pagtuo maoy nagluwas kanimo. Maukini ang balaang pulong sa Diyos, mga kagsuunan. Ato ning pamalandungan sa lood lamang sa pila kaminutos. Na tayo mga pipila ka mapagtulunan nga makuha base ng mga istorya. Common ka ini, familiar ka yung istorya. Pero atong tugutan ng Diyos, magigsulti ka nato siyang laing. Sa laing higayon, pinagi ni maong narrative or istorya. Pagitabo igsuon during Christ's earthly ministry. Ang usa ang mibalik sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Naigsoon ang istorya diri samtang si Jesus nalaka padulong sa Jerusalem. Miagi siya sa boundary sa Samaria o Galilea. Kining lugar igsoon payunta Galilea, mga Hudiyo unya mga Hintil, no, sa pikas dili mga Hudiyo. So naa siya taliwala, no, aning mga Hudiyo og dili Hudiyo nga komunidad. Og sa iyang pagsulod, sa usa ka baryo nga ang nalabyan, gisugat siya sa napulo ka mga tawo nga naay sakit sa panit o gigamit din ni ngilngig nga sakit. Now, kung ngilngig igsoon nga sakit, iyo makita nga siguro ilang panit magtulo-tulo kanang grabe yun, no, ka ngilngig lahi gigayo. Now, ma-imagine mo nga kinisisus pasulod pa sa usa ka barangay, usa ka baryo. Sa ilang kapanunan igsoon ko ikaw adunay sakit sa panit, considered ka as kuan ka ng unclean hugaw. Dili ka pwede yung puyo o ba siyong pamilya sa daya si mong balay o diya mismo sulod sa komunidad. So kasagaran, dito silang puyo sa gawas sa ilang komunidad. Now kasagaran ka ito igsoon nga ang ilang lugar, video na kuralan o sa bakadya, o naagin na siya kasagaran murag gate nga imong sudlan. Kini sila bawal silang puyo o makigalubiyo sa mga tao tungod lagi sa ilang sakit. Kay kini sakit magod sa panit kasagaran igsoon,
makatakod. No. Onya, pulo sila kabuok. Sa diyang ilang na matikdan nga si Jesus, pasulod nga ito silang dapit, naninggit sila. Now, kung imong tanan igsoon, nakadungog na sila may tawag ng Jesus, oga, naibalos lang nga si Jesus, usag ka, milagroso nga Ginoo nga, gapangayog mga masakiton. So, samtang anas sa unahan, huwas na muduol kay balos labis mo nga, bawal muduol sa tao, bawal muduol, naibalos na sila. So matod pa nila, tindog lang sila sa unahan. So nasa distansya lang sila igsoon gamay. Nga siguro igor pa madungog ni Jesus ang ilang mga singgit. So naninggit sila, Jesus Ginoo, maluoy ka kanamo. Kung atong sabtong pag-ayon, nagpakiluoy kini sila kang Jesus. Nga mamaayo sila kay igsundi lalim. Nga gawas nga katol. Layo pa'y ka sa imong mga loved ones kay bawal man nga magpuyo ka sa iyong balay o diya mismo sa komunidad. So, maingon na itong mga least fortunate kini sila kay socially, di ka sila makamingle o makafellowship sa ubang mga tao. So, may kong looig yung taon sila o nakinalan sila kaloyan sa Diyos. Nakaagid na ba mo o katol sa lawas? Usay kining Katolik soon, tinuig po ni na kay mga skin allergies. Tinuig po ni siya. Dugay ni mawala. O niya, paggabi ilami kay kaluton. Nga hangtod na lang gani mga samad. O niya, magdita mo undang kung di masamad, kung di magdugo. Basta lami kay kaluton ni soon ka ng Katol usay. O niya, gabi ilaba mo tukar. Makinundom ka ni Addo nga naagoy mo text na ako nga Pastor Dan, paampo ko kay di ko katulog katulog akong lawas. Na'y mga ingon anak ka ni Addo. Og maupa na ang nagdasig ka na ako igsoon sa paghimo o kanang haplas nga aroma herbal oil. Bago pa to, halos mapati pagsugod sa grupo sa kaibigan. Kay ingon ako ka. Pukawon tag alas 2 sa gabi, imo na lang tag-haplas. O niya, ato na iampos ang iyong panalanginan. Kaya ni Balong magiging kungan aras itong palibot igsoon ang mga tanong atong pwede haplas para gimawala ang atong sakit. At least di man gig kayo maayo, pero at least ma-relieve ang atong kakatol sa atong lawas. Na akong puntos yung di lalim pag naatay mga problema sa panit. O di lalim. So matupan niya, Ginoong Jesus, maluoy ka kada mo. Og matod pa di pagkita ni Jesus kanila, miingon siya, adto ka mo sa mga pari og pagpatanaw kanila. Ang pari magudigsoon, mamanggoy ga deklarar kung ikaw clean ka ba o unclean, hinlo ka ba o dili. No, ang pari. Sa ilang kapanahonan. So adto ka mo sa pari, patanaw mo dito. O taliwala igsoon nga naapat sila inuka o naamin naapay sakit sa panit ng ngilingig kain ng lakaw sila, padulong sa pari. Pwede sila maingon nga, Ginoong, ayaw sa mi at padwa dito kay maura gihapon kasabaan mi nga muso at tumay sa ila o di kimi pasudlon kung napamay sakit, ayaw sa mi. Pero alam ka na ko igsoon at makita ilang pagkamatinumanon. So taliwala nga naapay ngilngig nga sakit sa ilang panit igsoon, milakaw sila og samtang nalakaw sila, namatikda nila igsoon nga nangaayo sila. Alam ka na kung milagro ka na siya igsoon nga giayo. Og alam ka na kung nagtuo sila nga si Jesus magkaayo busa sa way pagduwa-duwa, milakaw sila bisan tuod ana pa ang ilang sakit sa panit. Kay kuwa sila magtuo, adi kito lang mga to kay batoon pa inoon may dito. Maulawan pa mi kung di may pasudlon. Kay bawal manggit nga muduol mi sa ila nga naami sakit. Pero para ka na kung isunay tuon na sila, mamaayo sila. Busa nang lakaw sila, padulong ato sa pari o samtang galakaw sila, matod pa sa pulong sa Diyos, samtang naglakaw pa lang sila, nangaayo na sila. Kanaalang ka na kutungod kay mi tuo sila igsoon nga si Jesus makaayo.
Mabita igsoon ay mga panahon na kumiingon. Pasalamati ang Diyos sa kayo ay muna angkon misanto o duwa pagid nimo literal na angkon ang maong kaayuhan. Pasalamati ang daan ng Diyos ka na magigsoon ang pagpasalamat sa Diyos misanto o duwa pa nimo maangkon ang kumplitong kaayuhan ng kaayuhan sa ibang balatian. Kana pagkitang ikaw adunay pagtuong adto sa Diyos. So, ang pagpasalamat sa Diyos is an expression of your faith in God, mga kaibigan magigsoonan. Ang pagpasalamat sa Ginoo o ang pagtuman kay mo ang pagpadayag sa imong tinuod nga pagtuo, amin sa imong pagtuong ngadto kaniya o ngadto sa Dios. And while galakaw sila padulong sa pare, nangaayo sila, what a miracle. So pagkita sa usa kanila nga naayo na siya, mibalik siya kang Jesus o misinggit sa pagdayag sa Dios. Ako imagine gino, complete healing. No, ako ma-imagine gino, complete healing ang angko nila ani. Pagkita sa usa kanila nga naayo siya, mibalik siya kang Jesus o misinggit sa pagdayig sa Dios. Miluhod siya o nagpasalamat kang Jesus. Katong tawana, taga Samaria. Igsoon, importante ning pulong katong tawana, taga Samaria. Naunsa may implication ani igsoon? Kadtong tawhana taga Samaria, kahindo mo nga nagwali ko ni adto ug akong giingon ang Samaria dili Hudiyo unya considered na sila igsoon nga not in good terms sa mga Hudiyo. Mabita ka tong istorya nga the good Samaritan. Paingon the good Samaritan igsoon implies nga dili gid maayo ang mga Samaritan, pero naay usa ka tawo nga maayo o katawag daw gitawag the good Samaritan nga mitabang, no, mitabang sa dili nila kadugo o dili nila kakatribo. Kung atong tanawon karon ang specification ani, kumbaga unbeliever, dili Kristiyano, dili tumutuo, mauhinoy ni balik. Nya, kung atong pag itinanawon karon, it implies yung murag mayong nga usa ka Samari mura mayong ta usa ka tawo makasasala. Mabitaw ingon ako kay bago pa lang samtang ako kay istorya, bago pa lang siro mga 3 days ago. Nya pastor, maluwas ka na sila, nag-describe mangod siya. Maluwas ka na sila kana. Kay kung imong tanaw murag nay apan silang kinabuhi ba, so nang utana ako nga ka istorya kung maluwas ba dato sila, hindi na ko ba to specific kung unsa no. Una ko dita makahukom. Kay base ang tawo nga atong gilang daotan, mapay na maluwas siya kini mga tawo miingon nga matarong o maayo nga tawo, base di pa maluwas. Labi na ko magsalig sila sa ilang maayong binuhatan. So, tao, kung atong tanawang karon dili Kristuanon, kung by spiritual implication na, mao pa mibalik. Muna akong ingon usay na mga tao nga atong hukman, nga di maluwas, pero ikaw ang naghukom kay Lagis, tingsimba ka, maay kang tao, basig kita pa di maluwas. Kay siya nga tao, nga murag imong gitan-aw nga murag na, I mean katong mga tawo nga nakabuhat og salao do sayop nga nakanimo, basi na kay nulsol pa siya sa adlaw siyang kamatayon og naluwas pa siya, nga ikaw napabilin pa nga maayo pero nagdumot ka kaniya, basi kita pa ang di maluwas nga nagdumot ka to kaniya, pero siya nga nagbuhat og di maayo napasaylo na. Mao ni atong matay na igsoon. So matod pa din eh, pagkakita sa usa kanila nga naay siya, mibalik siya kang Hesus. Og misinggit sa pagdayag sa Ginoo. Ang pagdayag sa Ginoo igsoon, usa kana siya sa timailan nga ikaw mapasalamaton ngadto sa Ginoo. So pagkakita niya kang Hesus kay mibalik man siya, miluhod siya kang Hesus og nagpasalamat ngadto kaniya. Naunsa may ato makuha din eh.
Kaya mong tao, umanya na sabtan, he was so careful to bring back all the glory and praises to God. Pwede siya may mong excited, og niya mapaulis ang balay, magsulukso, baog may ingon, ayon ako. Tanaw akong panit, tinlo na kayo, nawala. Ang iyong gibuhat, ang pagbalik ngadto sa usa, nga ngayon daigon simbalog pasalamatan, nga maugay hinunggan rason, nga nung naayos siya. Kaya usay mga kodigson, humanta makaangkod og pabor sa Dios panalitan, naka-eskwila ta, tapos na kumats ng eskwila. O di ba ka, nagtig kag board, tapos nakapasar ka, lukso ka, lipay ka. Pero nalimot ka sa papasalamat sa Dios. Mo nang uban, awa na ganin mo simba kay tuan na naga, suroy-suroy na. Sa mga higala, although di man daw tayo soon pag musuroy ka sa mga classmates aron inong nga nakapasar ka. Ang akong punto dapat una sa tanan, mao ang pagpasalamat sa Dios ug matupamibalik siya kang Hesus Kristo. Og misinggit sa pagdaig, miluhod sa tubangan ni Hesus og nagpasalamat kadto kaniya. Bisan pa tuod usa sa katawo nga dili o Dio. Mingon siya, dili ba nga napulo mo, asa naman ang siyam? Nganong wa may nibalik aron mapasalamat sa Dios gawas ni ining tao nga dili o Dio. Mingon si Jesus kaniya, tindog og pauli na ang imong pagtuo may nagluwas kanimo. Ikson, very interesting kini siya. Ang si Jesus nangita sa uban. Timan ni Ikson na. Kung atong sabton, ang Dios makaibigan iyang grasya, muabot o libreng ihatag sa tanan. Tanan, may pulo sila. Tanan sila, nakaangkunog kayoan. Tanan sila na nga ayo. Para ka na ko igsoon ang grasya sa Dios para sa tanan o sufficiente para sa tanan. Kaso lang dili ang tanan na kadawat paborgikan sa Dios gabalik sa papasalamat ka to sa Ginoo. Og ka ng mga celebration, Thanksgiving, kay nakapasar, Thanksgiving, kay nakahuman, o unsa pa diya ang mga kadaugan. So, mag-kumbira kay ato man ang kultura nga mag-kumbira magita kanunay. Kinsa may sentro sa maong kumbira. Nag-kumbira ta para lang yun ato masinggit sa ato mga silingan nga nakapasar ta o nakahuman ta. O nag-kumbira ta para ato pasalamatan ng Diyos, pero subo lang, dili Ginoo may sentro mo na usay sa mga kumbira ng hubog ang uban. Kadi man sentro ang Ginoo. Igsoon, pamino pa kayo, we should be careful to bring back all the glory and praises to you. To God, amen. Muna nga usay sa permitting kapaampo ta Ginoo, itagbo ni o mapaampo ta sa uban, patabang kog ampo nga unta panalingin sa kusod na panalingin ta sa Ginoo, kamusta man igsoon. Kani subo lang akong giingon tungod sa panalangin ay mo inong rason nga di ka nakasimba. Mao nay pinakasubo. Sawa pa panalangin, why absent sa permitting, why absent simba? Apas nang gipanalangin na sa Dios. Di noon makita simbahan. Mao na ang akong giingon. Sama sa siyam nga wa ibalik aron papasalamat sa Dios. So ngano nakapasalamat man ang tao, katuo sa katao sa Ginoo, kay mingon diri tindog og pauli na ang imong pagtuo mao'y naka ayo kanimo o nakaluwas kanimo igsoon ti mani pagayo ha. Sa Grego, kung imong tanahon, ang gigamit diri nagluwas, dili nag-ayo. Ang imong pagtuo mao'y nagluwas kanimo, dili ang gigamit mao'y nag-ayo kanimo. Ang imong pagtuo. Na kung imong tanahon, silang tanan adunay pagtuo kang Hesus. Pero ang pagtuo siya, ang pagtuo nga si Jesus, usa lamang ka doktor sa madoktor o makaayo masakiton. Pero kini usa igsoon nga pagtuo lahi, pagtuo nga makaluwas kaniya. Lactod sulti igsoon kini ang tao duwa lamang makaangkon og physical nga kaayuan apan labaw sa tanan, spiritual nga kaayuan. Naluwas siya igsoon. Ang imong pagtuo may nagluwas kanimo. So yung pagtuo mas lahi kaysa pagtuo sa uban. Maong rason ni Jesus nga nibalik siya, kaya di ay kinimong tao para kanako na born again kini siya.
kaya ang pagtuo manggod mo ni makapabor naging ka nato, may makaluwas ka nato ang pagtuo. Sumituo sa kang Hesus, di lamang usa ka magtatambal apan usa ka manluluwas. Maong giingon, bangon tindog, ang imong pagtuo, may nagluwas ka nimo. Ang usa ka tinuod ay nga Kristuanon, usa ka taong giluwas sa Dios, dili kapunggan, malipayon sa pagpasalamat sa Dios. Timani ang atong pagtuo mao'y makaluwas ka nato. Igsoon, ang importanteng kaayuhan, kaayuhan sa atong kalaga. Muli akong ingon kaniadto nga naiban ka nato igsoon nagampo, Lord ayo ako pero hangtod karon wa pagid maayo. Kung di man ihatag si Dios ka nato ang physical kaayuhan ang importante, maayo kita sa espirituhanong aspeto sa itong kinabuhi. Kanang pasailugan itong sala? Kanang mabago ang dagas itong kinabuhi? Mabago atong mindset, mabago atong panglantaw? Nga ang importante sa tanan igsoon, mao ang kaluwasan sa atong kalag o mao ka na igsoon. Ang kaluwasan. Na yung mga nipanaw nga minala ito sa kinabuhi nga atong giludan, giampo ang Ginoo, ayuha siya. Pero nipanaw siya. Namatay siya. Subok man nga nipanaw siya, pero amay nung danon sa wapasan nipanaw. Naangkon niya ang usa ka tinuod nga relasyon nga ito kang Kristo Jesus, pinagi sa pagtuo, nadawat niya ang kaluwasan. Ubay-ubay na giyod sa mga testimonies nga ako nadunguga o miingon pasudan ni Panama, pero salamat sa Dios nga naabot pa sa punto nga nakainulsor siya mga sala o midawat ang Hesus, isip yang ginawag maluluwas sa wa panabugto ang iyang rapusang ginawa. Alang ka nako, mao na pinakadakong milagro nga naangkon sa tao. Kaluwasan, gikan nga Kristo Hesus, pinagis pagtuo. So, kini mga usa ka tao, physical healing o spiritual healing mo yan na angkon. Auto din ni out of 10 siya ragin ang nibalik ha. Kaya siya ra alang kanako nakaangkon aning duha ka kaayuhan, physical o spiritual. Dalay ko ng Diyos, salamat kayo siya blang pulong ato na dungog karon. Ang papasalamat sa Diyos magatagimaya ng ato kaniya. Ako nga pag-ampo nga dapat ilang taigo nga mudawat sa mga panalangin dapat. Di kita makalimot sa pagpasalamat sa Dios igsoon sa tanang butang nga itong naangkon. Busa karo tigso ako ngayon, pasalamati ang Dios daan. Bisa o magka na ito maging maangkon o madawatan ng atong ipangayong ato sa Ginoo, pasalamati siyang daan. Kaya siya ang Diyos, andam, mutubag sa pag-ampo, muayo ka nato, apan labaw sa tanan, muluwas ka nato, pinagi sa pagtuo. Dalay ko ng Diyos, ako nagunahuna, amin ako nag-ampo, igsoon. Nga din mo kalimtan ang papasalamat sa Diyos, unya ka ng malipayo, no? Yung liyan ni misinggit sa pagdayag sa Ginoo. Kanang pagsinggit nga nagadayag, usan na siya pakita sa usa ka taong malipayon. Diha sa Dios. Ang libro sa 1 Chronicles chapter 20, katong grupo ni Josaphat sa diyang nag-ampo sila. Kay padulong man nila magkaaway, matod pa diya, nga nang luhod sila nag-ampo. Nagdayig sa Dios sa kusog kaayong tingog. Buti pa sa buti igsoon, naninggit sila. Kusog nga tingog sa pagdayag sa Ginoo. Igsoon, dayag ang Ginoo. Adlang Domingo karon, dagang ka nato ang Domingong simba. Ato simba, ato simbahan. O kauban sa pagtutuo, atong dayagon ng Diyos sa tanan ngayong ibuhat. Imagine, gibantayin niya kita sa tibuok simana. Ang di manin mo siya dayagon, pasalamatan. Labi na giyot sa kinabuhi ngayong kita. Kanimong hangtod karon igsoon, buhi ka pa. Busa pa niyong kamuti by God's grace, magatukag simbahan. Aron kauban sa magtutuo. Magapatugbaw kita sa itong mga tingog sa pagdayag ngadto sa atong balaan nga Dios kay bigang igsoon. Pasalamatan siya sa tanan. Ngadto kaniya.
sa iyang mga buhat sa itong kinabuhi. Dalay ko ng Ginoo at ang itong pag-ampo mga kaibigan mag-igsuonan, ayaw kalimti ang papasalamat sa Diyos. Ang papasalamat sa Diyos igsuon, buhat sa usa ka Kristohanon.

kadtong nagdaot spiritually Lord og ubang mga tawo na palayo diha kanimo. Ako pagampo Ginoo. Pinagi sa Barangay Espiritu Santo, madungog nila ang imong tawag ngadto kanila, umubalik sila kanimo. Og kaming tanan, magaduol kanimo with a repentant heart. Og salamat nga andam ka pasaylo ka na og mahinlo sa mong kinabuhi. Og salamat ka ang Diyos nga di maghukom. Subay sa anino sa mong kahapon, ay mong gitanaw ang kasing-kasing karon. Nga minursulon nga gaduol di kanimo. So ako nag-ampog yun di lamang sa physical nga kayo na panlabaw sa tanan, sa espirituan ng kaiyuhan sa matagos sa kanamo Ginoo. I-revive ang matagos sa kanamo, labi na kanito nagmaluyaon sa pag-alagad kanimo o Diyos. Mangko namo o Diyos ang dugang kadasig sa pagpangalagad kanimo Ginoo. Kato na backslide, mubalik ka sa pag-alagad kanimo Ginoo. Salamat Lord o karon, dagang salamat adlang Domingo ng kanamo na mga panimbaon. Ihatag ka naman ang kadaogan. By your grace, maningwa kami nga makasimba. Itagbo ang matagikinanglan, pang fuel sa kenan o sa motor, o pamasay baka padulong simbahan Ginoo itagbo. Og bantay matagos sa kanamo sa paggawas sa mga puloyanan padulong simbahan. Ako nagampo sa nanimo mga alagad imong gamiton karong adlaw, mga alagad kaabag sa laing mga kapilya, mga kaparian, mga pastors, tanan, mga laymen, ako pagampo, Lord. Ihatag ka naman ang langit nung kaalam mga pagdiyog. O gamita kaming tanan na pinagi sa maminsay nga imo ibabot sa katawan, gamit o isip. Paggamit ka naman isip imong instrumento. Ako pagampo, Lord, ang maminsay nga nagikan ka nimo, may among masangyaw karong adlaw. Tabangi imo mga alagad Ginoo. Ihatag kusog nga among ikinanglan. Langit nung kaalam, kanunay mana. Mampagtagbo usab sa kinanglan kay dako sa mga alaga ni mo Dios nga financially medyo lisod. Lord ako pagampo itagbo ang nagikinanglan. O kung naaman sa mga alaga do Dios nga nagipangbati sa lawas kay kami usab dili tawo ra sa kami og dili anghel. O ga makasakit ra pud gihapon ako pagampo Lord. Sa tanan ng mabalitian ng mga alaga ni mo, mapastor man siya, mapari man siya, maalaga do makaabag man siya, akong pagampo Ginoo. Ihatag o Diyos kanila ang kumpletong kaayohan. Salamat Ginoo. Dalay kon kaso kitapusan. Akong itugyan kay mga tanan o Diyos, uban sa pag-ampo, panalipdi kaming tanan. Uban ni ang tanan mga kaibigan na kansang minar sa kinabuhi ni Panaw. Liguna silang tanan. Ukupaya ang tanan magulan ng kasing-kasing na iuban ng ilubong karungadlawa. Makaibigan na madili ako pag-ampo, Lord. Liguna matagpamilya nga nagbako, nagbangutan sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. Salamat Ginoo. Salamat sa mga sponsors. Ako pag-ampo. More blessings man na sa mga sponsors Ginoo. O sa tanan na naminaw sa programa Pinagpala Musika. Kanyang giampo gitugyan gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo maluluwas gi ampo kining tanan. Amen. O amen.

Alang sa mga membro sa kaibigan nga naisakop sa grupo sa Bukidnon. Pag may nguntag naisakop sa grupo sa Bukidnon, mawagin mga kaibigan nga ang ilang membership nga grupo din sa Bukidnon. Kaya namang tayo grupo sa Hingoog, namang tayo grupo sa Surigao, na po sa South Cotabato. Ang naisakop sa Bukidnon, mawagin atong grupo nga taga na itaga Cagayan, na ay part sa Davao, na itaga North Cotabato, o apin na po diha ang naasawao, amay manabilang, banisilan o galamada. So, maunang atong ginaingon nga grupo nga naisakop sa grupo sa Bukidnon. Matagad lang Domingo, mamagin ni atong yung nabatasan nga manawagan sa pagtabang. Alang ni ato mga karumpa na kapaminaw ayaw mo katingalaan ni kay namanggutagi mo na nga grupo 13 years ago. Nga itong itawag nga kaibigan na Brotherhood Christian Association Incorporated. O karon atong itawag kini, atong i-convert nga ito sa Osaka Foundation. So atong ipanganlan o kaibigan Christian Foundation Incorporated. Apil sa atong membership commitment maong pag-adunay mo panaw atong kauban. Atong tabangan pinagi sa paghatag og 5 pesos. Osbon ko. Atong tabangan pinais pagatag 5 pesos mo sa imo katingala mga bagong tigpaminawan nga manawagan ko din mga ayo kong 5. Og sa kaibigan ng podili tanang namatay mga ayo tag 5 pero tanan basta aktibo ato na silang tabangan gikan sa 5. To matag Domingo tulo ka 5 atong gipakayo matag Domingo. Balag pang mamatay matag semana tag 20 ka buok mamagin ay average igsoon. So sa kabulan 80 ang average nato apil ng mga beneficiaries. Pero sobra sa katungaan na mga regular members nga ato gingitawag na tabangan og full. So karong bulan na as of yesterday pizza 27 napatay pila kaadlaw na bilinig soon. Pero salamat sa Diyos nga ni panaw at least 69. Pero napatay na bilin nga mga pila kaadlaw tulo. Or opat pa gani. So, lagmit. Nakadaadlaan mo kayo mapanaw. So, basi mabot na po ni 80 na po ang mapanaw. Kay dikid kalikayan, di kalimodig soon ang atong average gid nga mapanaw kada bulan 80 mangyod. So, dapat ay tulog kaadlaw kay tama naman tapit sa 30 ng bulan sa unyo. Pero dakog imposibilidad nga madugangan pakining sa 69. Kay realidad magod ang kamatayon o matag-adlaw na magay mo panaw. Out of 69, 40 ni Igsoon ang magdawat og fall ngayon nabang. I mean, mga regular members na to. Og so far, ang ating ipangayo nga 5 sa bulan sa Onyo, siyam. Kay aduna na may 3 ka Domingo ang bulan sa Onyo. O karon ikaw pat na Domingo, so maduwa nga na ito kinigtulo, mga kaibigan ko. So, latsulte, 15 pesos matag Domingo. Ang 15 pesos, may atong ginausa para ito'y pagtaba. Makalao mo ang atong gampingan ninyong kwarta. Makalao mo ang naikan. Mga rason ni Abota o Gatrisi Katuig. O salamat lang po sa itong mga coordinators, collectors, who are faithfully doing sa ilang mga responsibilidad isip mga volunteers nato. Kung wa ni sila, di kita kabot. Anong 13 katuig kung wala ni ato mga pinanggang mga collectors o mga coordinators. Ganito them, I give my salute. No? O akong kipasalamatan ng Diyos sa atong, ang ato mga collectors o coordinators. Nausahin mo tula kung luha ang mutanao nila, ang mga nag-opisina, mahatod o ginabang. Nga bisag piso ay ilaw sa imo gasto pa na sila giilang kaguligong kwarta. Kay kining 5 nga atong natabang igsoon, igo-igor apod ni nga atong ibalik sa atong mga membro nga kansang minahal sa kalabuy ni panaw. Tungod sa sakripisyo, makahatag itag medyo dako-dako ang hinabang sa mga hintungdan. Although di gina-enough atong inhatag gumikan sa kamahal sa tanan, pero at sa ilang kabugat atong mapagaan-gaan. Busa usbon ko salamat kay kaayo mga pinangga nato mga collectors o mga coordinators. Salamat sa iyo pagatiman sa atong mga membro.
O sa mga membro, usap salamat abis ito mga membro gagoperar. Katungwa na ganit kapakulikta, gahatod na mismo. So, ako nga pag-ampo nga, dili mo pabugat no, sa ato mga collectors kay tabangan sila kay kana sila mga volunteers. Kay kung sila mo biya na maglisod gid mo. O niya, mas na ko umugasto ko, mapamay mo masaya arong pagatod sa iyong hinabang sa atong opisina. Mga pambaka, panggaan yung ato mga collectors, mga igan, panggaan yung sila, lisod kung sila may mawala. O karon paliyog ilista kining atong ipanawagan tutabangan para karong bulana o karong Domingo makaibigan. Paliyog ilista kini nga mo ni atong tabangan karong simanaha kaibigan.

Ikaduwa nga atong ipanawagan at atong tabangan karon mga kaibigan, paliog idugang siyang listahan. Kini taga Don Carlos, mga kaibigan, nyunungnungan, morning masimag. Nga atong gibisitahan atong minabayang gabi. Nyunungnungan, Don Carlos, ora, ilados pangalang masimag. Banani sa atong funksyonary sa kaibigan dito. Sulpicio Molde. Sulpicio Molde. Namimbro kinisulod sa lima katuig o dua kabulan. Usbon ko lima katuig, dua kabulan. Usa siya sa mga unang membro diya sa Masimag or Nyunungnungan. Sulpicio Molde. Nagidad pa kini og 65 ni panagumikan kini sa atake sa high blood, mga kaibigan. Kalit na kamatayon. Apan pikas bahin at iswa na po siya gipaanto sa Ginoo sa taas ng panahon. Sulpicio Molde. Oga, katapusan nga ako ipanawagan nga itong tabangan karon, ikatulong 5 nga atong ihatag para karong semana. Kinita gadulugon maramag. Nagidad kini og 68.

Katoy ko nung kabulan, nga namimbro sa kaibigan diya sa Dulugo na Maramaga, Antonio Galos Jr. Galos or Galios, no? Galios Jr. So tulo kasing ko ang atong gipangayo diya kaninyo. Uban kanila ato ang tagaan igsuon, nakadawat na ni uban og naka-cash out kita og 50,000, na uban nga naka-cash out kita og 45,000. Depende magod sa kadugayon sa atong kaibigan. Ang kanindot aning atong kaibigan igsuon, bisan imong edad nagtaas sa ato manggod, mas mudako inoon, dakong posibilidad nga mas mudako atong hinabang ko nagkataas ang imong edad, labi na nakadugay ka na sa pagkamimbro sa kaibigan. So balag pilang mong edad, lipay ko taas ang edad, buti pa sa buti nga dugay po siya nagtabang sa grupo sa kaibigan. Maong rason igsoon nga gakas out kita o ga 50,000 o 45,000. Now gamay lang tuod kayong singko-singko, pero ato tapo kung dako ni siya og makatabang kita sa pamilya balag. Kung imong tanaon ang 11 ka tuig katabang, mga 7,000 na. Pero ang atong inabalik kay igsuon, panglita dito sa Masimag, 50,000 ang atong gibalik. 50,000. Uban ani nagdawat kini sila og taga 45,000, no, depende sa kadugayon. O nya tabangan nila tag 5,000, 4,000, makadawat na og 45,000. Of course, apil na ang nindot nga sudanan nga atong ginhatag ato kanila. Salamat mga membro. Ako pag-ampo nga sa gihapon, ato naon, maay na kita'y mutabang kaysa kita maoy tabangan. Magin ato naon, no? So, kalipa yung pagtabang o dusubo nga yung mga nipanaw. Pero pasalamati ang Diyos nga dili ikaw o dili mong anak, dili mong bana, dili mong asawa, dili mong gilikanan nipanaw. Ang imulang karumo ang paghatag og singko. Salamat kaayo mga kaibigan. Salamat kayo. Og mangyo ko palayog, ihatod nyo ha. Ihatod nyo sa inyong kolektor. Ayon yung taon pa, house to house ng inyong kolektor, maluoy mo nila. Panikamutan yung mahatod. O niya hatag tang malipayon. Ayaw pa bagulbol, no? Sa taghatag.

At oras karon 32 minutos makalipas alas 4, mga kaibigan. Nainawag na to sa Toyo Ani. 2015, may buntag ka ni mo, Igan, sa may atong Toyo. Ang pormero nga akong ipanawagan kaniya, ang pormero nga akong ipanawagan, pareho paminaw lang sa radyo, ang pormero nga akong ipanawagan kaniya mga kaibigan, din sa atong listahan, no? Taga si Concordia Opada. Amuragwa na ako ni mga kon ang pangalan di ay, no? Ano di ni mo? Di lang ha. Di ni mo. Ang akong ipanawagan kaniya, igsoon, niyang tuluha akong arvion. Nga atong gipanawagan nga atong tabangan motong taga si Sulpicio Molde o ba Nyonungnungan and din si Antonio Galosa Jr. o ang isa kining taga Dalwangan mga kaibigan, kaibigan Rosalina Balansag ang mga taga Dalwangan o ga nagidad kini Corinthia City. Murag na ko ni ma-mention ako ni Rosalina Balansag. Subog ko Rosalina Balansag. Mani atong gipanawagan Rosalina Balansag. Then Sulpicio Molde taga Nyonungnungan Don Carlos o ang taga Dulogon Maramag Antonio Galos or Galios Jr. So maning tulo mga kaibigan no, ang atong gipanawagan na karoon. Atong oras karon 34 minutos makalipas alas 5. Diha sa Surigao del Sur, namantay duwa nga gipanawagan atong milabay nga semana. Og ang atong palasya datungod kay di pakita dagan igsoon at is may motang membro sulod sa katuig bago ta makadawat og benepisyo. Ngano man kay kung unom lang ka bulan pila pay nahatag ana. Gamay ra kayo kay na magadi bulan nga way ni panaw. So, 1 year bago, 1 year nga tabang bago ta makadawat og ginabang. Ikaduwa, at least wa siya'y bitay nga sobra sa ato diya kay gamay ra man di ato membro at least unta. Wa siya'y bitay nga sobra sa duwa makaibigan. Kay gamay ra man ato ni panaw diya so pag musubra sa duwa nga bitay kasubok gina ko mahimo siyang inactive makaibigan ko. So panikamutan niyo ang at least ang atong ipanawagan diya Surigao makatagidayon ta. Total talagsar ma atong nipano nga membro diya. Og mausab diya sa Hingoog. Salamat kanyo wa makatagatag na mo ha. Sila na po'y katinabangay diya sa Hingoog mausab ang Surigao. At oras igsoon garon 35 minutos makalipas alas 5 bako na mga kaibigan. Dalay ko ng Diyos salamat sa ginooning matahong nga buntag yung gatakato adlang Domingo mga igan ko. Dapat malipayon tang tanan mga igan. Malipayon ta. No. Sa batag buntag nga gihatag sa Diyos kanika dato dapat malipayon tang tanan mga kaibigan ko.

Aspon ko tulog ka bog ang atong gipatawagan, latusulit tulog ka 5 ang atong igahin. Sakripisyo sa uban, pero imong gamay sakripisyo dako ng katabang sa uban yung taon, labi na taga mga pobre na panaw, igsoon, nisud kaayo karong panahon. Gamay man tuod, pero dako ng katabang sa yung tungdan, kini atong mga tabang, busa ato'y padayon, kini atong pagdilabangay sa grupo sa kaibigan. Diha sa Alanib, ako gihangyo ato mga kaibigan, nga tambungan nyo ang last vigils ng kaibigan ni Panaw diha. Tambungan nyo ang atong kaibigan, last vigil unya, taga Alanib, Alantapan. Oh.

Akong pag-ampo manaa sa pamilya Rodrigo, karong adlaw ang lubong sa atong kaibigang Pablito, lubong niya karon diha, mga iga no, kung nahigayon. Uban niyang pamilya sa pagkato siyang temporaryong puloyanan, no, diha sa Kasigkot, Don Carlos. Takos na ba si Dunggan? Salamat kayo sa itong mga igan na nagpaloy sa itong program. Pinagpala mo siya. Salamat igan Ati Livy Kasiri. Salamat din kayo. Pansab ni kaibigang Miriam Anjari Dumilang. Salamat din kayo sa iyong suporta sa program. Pinagpala mo siya. Igan Rubicinto, salamat din kayo. Mga Bagungon family diha sa Lagunglong, salamat din kayo. Osbon ko, Danilo Magusara, igan salamat din kayo. Igan Hilin Pareya, Nanay Bibi Mopas, o Longino family, Ate Rot, may buntag o gagawad. Longino diha, may buntag. Salamat yung gugma para sa Blaton sa Dios. Ato magkabigan sa sungko, salamat igan Bibi, wata magsapon kahapon ba. Salamat din kayo sa inyong tunol usab para tabang sa atong programang Pinagpala Musika. Salamat mga kaibigan sa sungko, pinanguluan ni Gan Bibi apat inabagan ni Igan Tito. O sa atong mga functionaries, salamat yung tanan. O masab sa grupo sa Kalusian, salamat din kayo. Mga functionaries yung atong membro, salamat din kayo yung tabang usab para sa atong radio program. O mausabig soon sa kang kagawad inadanggalyo, ako ni nga bayaw. Salamat kayo ng aid, salamat kay Kagawad, Kagawad sa Barangay Miglamin. Salamat yung suporta. Kagawad Mayang de Villieres diya sa Balila, salamat din kayo o kaibigan Alma Lutrago. Ikan Alma, grabe salamat din kayo, dalay ko ng Diyos. No? Og mausap diya sa AMCC Sungko Lantapan, salamat din kayo, pinangaluan kayo ni Pastor Kagawad. Danilulunga, salamat din kayo. Inabagan usab ni Pastora Mayra diha. Kanyang tanan diha sa sungko, AMCC, salamat din kayo. O sa atong mga Federation official sa kaibigan diha sa Lantapan, pinanguluan ni Kanhila Dryan. Salamat din kayo siyang suporta sa programang Pinagpala Musika. Kaibigang Tina Bautista of Davao City, Igantina, salamat Igantina. Grabe yun, no? Usay mo rag motor akong luha, no, aning mga aning nga pamilya, grabe gyud ka kanang ka faithful, no, sa ilang pagtabang sa Blaton sa Dios. Salamat Igantina Oga ay Brad Tony kanato nagauban. Og salami ang litsumanok sa wao, ang sibog litsumanok, Igandiding, salamat igayo sa imong dakong suporta sa program Pinagpala Musika. Igandiding sibog, salamat igayo. Na ilang bagong litsuna na di kalilangan at lang Domingo karon human simba. Adto na mo sa Sibog Litsumanok, dito mo pa ni Udto. Lami ng init pa kayo na kanan nila kanang ilang brands di at Dolce Terminal. Pangita di ang bagong Sibog Litsumanok. Pag naakas terminal, backlay kapadulong sa eskwilahan nga direksyon. Nasi mong right side, makita ang bagong Sibog Litsumanok igsoon. Fresco na, dako pa, juicy pa. Ipatagyan ni kaibigan Diding Sibog. Napon sa Lawagan, Quezon o Banisilan. Napon sa nila ang mga produkto di asama sa dish, chicken o ban pa. Sibog Litsumanoka. Prima Ribarbosa, thank you for listening. Ayop yung nakuha no itong akong gipag-utro sa panawagan. No? Ayop yung nakuha na. Good morning, Pastor Dan. Nindot og kami isang pulong sa Dios. Importante nga pasalamaton kita sa Dios bisa na pagani nga wala pa madawat. Unsa pa ka kung madawat na nato? Pastor Dugay na kung nga born again og nawala sab ko og ikaluyaan sa Dios. Og nakabalik pag-usab sa atong Ginoong Hesukristo. Og salamat sa Dios kay iya akong gidawat pag-usab sa Dios og na ako karon sa CCC Church sa Bunbun, Clarin, Bohol. Uy, salamat, glory to God. Ayop magkabisita ko din inyo, no? Makanan ako Bohol. Si Pastor Eddie Delfina Bungato, dagang salamat, Pastor, kay usa ako nakabaton o kayuhan sa imong product nga Vegemax kaysa naslide man ko abi ko o madisable ko. Pero salamat sa Dios kay nakanauna sa imong product
mauni adto lang jud ko sa TFM Tubigon at bang sa Mother Day. O gipaampuan sab nako kay moinom man lagi maong nakabaton ko og kayuhan. Salamat sa Dios nga nakabaton og kay ko og kayuhan og kanimo nga gitagaan ni ining instrumento. Salamat gid kayo, salamat gid kayo. Salamat gid kayo. Og dalay gud ang Dios taga Clarin, taga CCC Church diha sa Bunbun, Clarin, maing buntag yung tanan. Labi diha ka nga Pastor Edy Delphine Bungato. Ikan Victoria Kabasi, may buntag diha kanimo. Salamat kayo, no? Salamat kayo, dalay ko ng Diyos sa mga nga testimony. Tumala mayang, may buntag kanimo igan. Kinsa tong unang gitawag, so wagin ako kayo maklaro to una. So ako na na utro ha, kumato ka niya. Taga dalwangan to ako unang gipanawagan ni Soon nga atong tabangan ng edad o 47 pa. Breast cancer ang nungdan siyang kamatayon. So mato taga dalwangan, kaibigan, Rosalina Balansag. Mato yung atong unang gipanawagan. And then si Sulpicio Molde o ba nyunungungan Don Carlos. Then ang taga Dulugon Maramag, Antonio Galios Jr. or Galos Jr.

Maayong buntag, pasudan. Ibalik o patawagan ang premyo. Marto, ibalik, no? Ikaw kahaya. Morning, pasudan. Kinsa tong unang aw. Huwagin natin tayo maklaro ka nagtawag. Tito Obloriga, may buntag din mo igan tito. Salamat ika ayo sa patay pagpasunod sa punong pinagpala musika. Diha sa Buda, makisuunan. Madungog ka diha sa 94.3 or 93.4. Ang atong produkto aparit ya igsuon sa RG Pharmacy itong Rael Janssen ba to? Halos atbang sa dalan padulong sa German Hospital. Daganta ruma diha kay 150 ka garapa botilya ang ilang ipalit nga atong haplas unya. Daggan buta VG Max diha. Ana mo diha mga igan ko ha. Tagabuda, Loriga, Oxinoda. Ana mo diha, diha mo palit. Pasudan ko di MMN sa pulong sa Ginoo nga imong giunawali karon. Greet ko sila Raul og Marife og Felix Abusolo og tanang member sa Baptist sa Mohon Taguluan, Buboy Abuso ni. Maayong buntag, maayong aga pasudan, paampo ko sa akong igsuon sa ospital karon. Off and on siya sa ospital. Diding sumulod ni sa Malapag Carmenis. Igan diding diya sa Malapag ba to? Katong na cruising pa ba ni Silan? Mabunang Malapag. Diya sa Mura Pharmacy na atay produktong Vigimax o Aroma diya. Malapag Carmen. Maayong buntag pasudan, kaibigan Shirley sa Pico ni sa Ingog City. Salamat igan Shirley! Maayong buntag pasudan, ako di ay si Maricel Ganosa. At tagama Santo Tomas di ay ni Davao del Norte. Salamat igan Maricel! Salamat kay Ayos Papamina sa programa. May buntag at kang kaibigang Raul. Kagawa, alagad. May buntag at kang mo alagad, Raul. Good morning, pasudan. Salamat sa Ginoo ngayon akong nagipamata. O sa iyo, aron makapangandam sa pagsimba. O sa muadto sa merkado. Tis Astelioni and family. Salamat kaibigang Tis. Mga Astelio family, igan bimbot, may buntag di ha. O sa iyo, manimba. Nanas like karne yan di ha sa public market. Sa pangantukan. O anak mo di ha, palit og karne. Sa ilan igan bimbot Astelio igan Tis Astelio. Good morning pasudan, tinaw kaayo ang 98.5 diri sa Kibawi. Manco and Cabrera family, salamat kaayo sa feedback ang ginong Dios magapa. Nalangin kanyong tanan diya mga igan ko.

Maayong buntag pasudan, salamat kayo sa VG Max kay naayo ang akong sakit sa tuod from Nui Magbanua. Iga Nui, may buntag, kamusta man? O sana sa mitagbo sa atong biyahe itong miagi ko sa Davao de Oro. Salamat iga ayo, nitagbo ka na ko diha sa Mawab. O ban si ang asawa o mga anak. Salamat kay Iga Nui. Ayo diyang tuho daw. VG Max Plus, ato gining pinaka-sponsor sa atong program Pinagpala Musikano. Salamat sa Ginoo sa iyang padayong paggamit ni ini. Maayong buntag pasudan, salamat sa balaang pulong sa Dios ning sa iyong kabuntagon Iser Gamalo ni. O pangantukan, salamat igan Iser. Salamat usab sa inyong pagtimas tong grupo diya sa kaibigan sa pangantukan. Maayong buntag pasudan, naminaw ko karon diri sa Kibangay Pastor Ruel Dansuli ni sa Kibangay. Salamat igan Ruel. Salamat po sa mga Dansuli family. Usap po ni sila agatabang kanato. Dansuli family, salamat igan Evangeline kayong tanandagang salamat. Ising sa umpel, may buntag di astangkulan kayong tanan diha, may buntag. Ang atong produkto palit diha sa Angel Ricky Store. Usbon ko Angel Ricky Store. Diya mo palit iksoon sa atong aroma o VG Max. O niya pag naamo sa Magnao, daganta aroma diha, anak mo diha. Ang inyong papalit sa aroma diha sa Maagnao o diha sa Balao Agri Supply Store, dako nagtabang sa atong ministry. Labig sa radio program. Subusa, palit mo diha ang aroma o VG Max sa Balao Agri Supply Store. Din diya kang Igan Eljon sa Basak, gawingan or gawahan. Iyang tindahan diya sa Basak, mapalit atong produkto nga VG Max o aroma. Sa itong mga dealers, ngawa na mo, note na mo, text mo ka na mo, text mo. O diya sa Sarix Pharmacy sa Lurugan, natay VG Max diya, Sarix Pharmacy. O aroma kahapon, napadeliver itong polo, karo ka VG Max kahapon. O na diya usab sa atong koordinator sa kaibigan, napunta ay VG Max diya, o aroma kundi ko masayo pa.

Dalay ko ng Diyos sa balaang pulo nga among nadungog gakarong buntaga pasudan. Salamat sa mga grasya o panalangin, labi na gyud sa grasya sa kinabuhi. Salamat po pasudan. Last vigil unya diri sa Patpat Alanib. Cluster 3, salamat daan. Salamat kita ka Cluster 3. Igan Hindre, basig pwede niyo ma-facilitate karon diya ang atong servisyo. Di pagigay ko sure ha, kay Domingo karon. Domingo raw good mi magtapok-tapok sa akong mga anak. Ako ang nabanggod nga pamilyado na tuagapuyo sa Quezon, ang tagiya sa GRD Printing Services diya sa Quezon. Domingo raw po na asa diri, so mo na nga muulit na sila after dinner na namo mabalik sa Quezon. Mausay maglisot kong sibat. Pero hindi ako pag-ampo man sa pamilya sa kibiyang ni Panaw diya sa Patpat Alanib. Walay sama kanimo o Diyos ang imong pagkamaayo.

O katong gusto mag-testimony, pwede mo tawag garon, pasalamati ang Dios. Sa mga panalangin ni muna ang konigsoon nga na ay kalabutan sa atong programang Pinagpala Musika o diwa ka sa atong produkto nga VG Max Aroma, pwede ka magtawag garon, no? Di lamang pasalamat sa kayuan physical kundi di sa tanan. Pero be specific igsoon sa mga pasalamat niya, palayo lang sa radyo. Pero itong pasalamat nga unsa gibuhat sa Dios kanimo pinaagi sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Napatay 5 minutos, so pwede ka magkapasalamat sa Dios bisag usa lang ka minuto niya. Palayo lang sa radyo igana. Kung naayo pug ka, pasalamat ka, pwede pud gihapon. No, pwede pud gihapon. Salamat sa imong kaayo, O Dios. Salamat kay kaayo. Merlin Kilato na kanon, maing buntag, Amelia Kaipan Villamore. May buntag diya kang Igana Pedro. Salamat ikan Pedro, Igan Lizel, kanyang tanda diya, maing buntag. Maluto, anda ko nila gulay, inyay akong dada gulay. Kanang gulay, lutong Ilocano. Salamat, salamat ikayo ha, Igan. Salamat ikan Pedro, Igan Lizel. Kanyang tanda diya, maing buntag. Apil po siyang pinanggang anak. No, may buntag diya kaninyo si Mimi. No. Melba Hampon. Usap po ni siyang nagpadala ka na to igsoon. Salamat igan Melba ha. Diya sa Kapalong. Sa imong contribution para sa ministry. Labig sa itong radio program. Igan Julie Fernandez o Ders Danzole. O Gian Kasipong Gavila Diligos. May buntag diya kaninyo. Pastor, og muna kagbol o ban ko. Naay kay parinte dito. Sige ah. Laag tagbol. Pero gusto gig ko makikita sa tumang listeners dito. Sa Bohol o niya. Murag mo spend time kog Bohol. Ingon mangani ko sa akong kauban. Mangita ko dito boarding house. Kay murag magagahin kog panahon dito sa Bohol. Nga akong kapoyan ni Anton ako dito sa Bohol. Jessica Garcia Montilla, may buntag diya kanimo Igan o kaibigan Jean Salas. Nanay Perle, nay, ba isa man isa may dakog ikayong gugma para sa Broto Diyos. Grabe kaaluan nga nanay ni nay. May agas imo nay. Ato ning user sa itong VGMAX, may buntag diya kanimo. Good morning, Pasudan. Diri lang anay ko. Okay na kayo nay, okay na kayo nay ha. Magmahalan, magmahal. Nanay Perle, Istoril. Happy Sunday kanimo Nanay Perle. O kang Nanay Sally usab. Nanay Sally may agra sa imo, no. Salamat man sa bulig mo sa ministry. Elda Lantaka diya sa Pukupuko Damulog. May buntag kayong tanan diha sa Purukdos Pukupuko. Salamat sa inyong pagpaabot ng mensahe diri sa atong group chat. I mean diri sa atong live karon. Tagaling yon Manlo Fortes, Maritso Mangkawan, may buntag kanimo. May buntag diya kang Igan na Judy. Kamusta Igan Judy? Awag diya kay Igan Tuntun ang atong dealer sa itong produto ng VG Max Aroma diya. Igan Tuntun. Unahon. Ana Singadan, dapat may buntag diya kayo mo sa Hong Kong. Oh, thank you for listening kaibigan Ana.

Pasulan, pirmi ko naminaw sa akong papa. Pirmi naminaw akong papa, pastor, sa Claver FM. Surigao. Tapos kada adlaw yud na. Pastor Dugay na pastor, pila nagkatuig. May kausaba na yung kinabi, pastor, dili lang mi makapalit og VG Max kay Arang Kalayo. Ah. Tagaasa dai mo igan, no? Tagaasa mo. Nadia sa atong partner station sa aras-asa na palit og produto ng VG Max Aroma. Marita Harlata usa, may buntag diha kanimo. And Marley Salas Abelia diha sa Lumbia. Ang atong produkto diha sa Lumbia Exo napalit diha sa kang Ma'am Hazel Bunaoy, no, diha sa Lumbia. LBG Katarina, good morning Pastor Dan. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong among nadungog sa iyo sa kabuntagon. Pastor Dan, LBG Carmelotes Katarina ni diri sa San Fernando Bukidnon. Salamat kay Carmelotes Katarina. Jody Ngingihon, Milba Ngingihon, may buntag ka ni mo, igat salamat sa paminaw. Bisan layo mi pastor gihapon siya para magpainumdum kanamo pad sa pulong sa Diyos. I love you, mama. Magmahalan, magmahalan lahat na. Ah, good morning, Pastor Dan. Greet na ko akong mama nga si Milba Ngingihon from Jody Ngingihon. Salamat, igat naman na milita ko ng oras. Rosenda Pangilan, may buntag o gasil sa Walker sa Vlogs. May buntag kanimo kabigang Arcili Villafuerte sa Tugas Kabadyangan. Salamat igaayo sa pagpaminaw sa program Pinagpala Musika. Manamilit ako igang igong oras. Maria Magpitan, may buntag di kanimo. Boyno, sangalat buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigang Maris Payagan, may buntag di kanimo igan. Kaibigan, ako kini si Pastor Dananggalio temporaryong manamilit og magaingon. May buntag Junalin Layawon, Edita Salazar, Merlin Dumay Baclao, Luila Grace Bristol Mangkawan. O gamaw sa biya kang Grace Asaway o nililiguan o kalagad Nars Layawon Hernan Yusores Vlogger Nels o kang Vanji Cabanilla o kabigang Nati Ruflo Longino, may buntag igan nati. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Diyos. Happy Sunday ka natong tanan. To God be the glory, the ligo ng Diyos.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Panalangin sa umaga, dinggin mo ako, Panginoon. O aking Diyos Ama, puno ng kabutihan at pagpapala, sa umagang ito, nag-uumapaw ang aking pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat sa biyaya ng buhay at bagong araw na ito. Patuloy mo akong kaawaan at pagpalain sa araw-araw. Tulungan mo ako lalo na sa araw na ito dahil alam kong hindi nabibigo ang mga taong buo ang pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Sa umagang ito, hinihiling kong ipagkaloob mo sa akin ang lahat ng mga biyaya at mga kinakailangan ko sa araw-araw. Bigyan mo ako ng lakas upang gawin ang mga dapat kong asikasuhin sa araw na ito. Punuin mo rin ako ng tuwa at galak nang maging maayos ang aking pakikitungo sa aking kapwa. Sa araw na ito, magbunga nawa ng mabuti ang lahat ng aking gagawin. Nawa makaiwas ako sa masama at sa mga bagay na di kalugod-lugod sa iyo. Patuloy mo akong gabayan sa buong maghapon. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo nang magkaroon ako ng pangunawa at karunungan na siyang kinakailangan ko upang maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aking gawain. O Diyos, pinagkakatiwala ko ang aking sarili sa iyo, pati na rin ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Panatilihin mo kaming ligtas sa lahat ng oras. Ilayo mo kami sa tukso, palakasin at patatagin mo kami ng buong katapatan ka naming ibigin at masundan. Muli, aking Diyos, maraming salamat. Manatili nawa ako sa iyong presensya sa buong maghapon. Damayan mo ako sa lahat ng pagkakataon at tulungan mo akong malampasan anumang pagsubok ang aking kaharapin sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aking Panginoon. Amen.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Number 1 means you're always on top.
6: Radyo Kaibigan, 98.5.